Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagulog, walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Anaw sa ganila mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan na sa Robinson's Grocery. Ipanagyagi dumala ni Lito and Isid Bernal. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Kadawat usab silag mga food trays order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily Sabado Okoy ang tagiyag tagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Daghan ang uban ka na ito. Wagin masa. Unsa ning spak silika. Actually, daghan sa itong mga kaigsuna. Nagilalabot na ganina. Sige na naglalay sa atong ibalita ganina. Nga unsa may mas importante ang project sa bak silika or tubig. Ano yan na nini siya ha? Kinimang kong pak silika. I will give you a bird's eye view lang. Gamay. Kaya ito nang i-discuss yung maayo ugma. Unsa ning pak silika. Actually, kining pak silika. When you say pax, pax is a Latin word. But ipasabot anong pax is peace, no? Zone of peace nga tukuron diha sa giniang national capital dito ni Manila, dito ni si Luzon. Diha sa may SBDA. Giniang ana, diha sa may Pampanga. Diha na tukuron ang pax silika. BCDA sa may Business Basis Conversion Development Authority, BCDA. Diha tukuron ang 1,600 hectares nga pax silica. When you say pax, that is peace, ha? Silica is silicon. Kung inyong minumduman, kinimagong ato mga computer chips, kaning ato mga cellphone, naanay mga computer chips, mo nagitawag og silica, silicon actually. That is silicon chips nga tukuron diha para sa mga chips sa computer, uban pang mga gamit, labi na gyud sa AI. Amo na, na-appeal ang AI. AI is artificial intelligence. Ang ato mga kaigsuunan, nag-ibibin ang atong kongreso, lalis na sila about pak silika. But I know some of you, some of it, wakasabot unsa na, wakibaw unsa ni pak silika. Pak silika, again, is a silicon goan. Murag silicon chips. Tanan lagi, computer, AI. Bisa mga sakyanan karon ron, na. Kini mga intelligent vehicle karon ron, na. Nagi na yung mga silicon. It is because of new technology. Labi na giyod ang AI kon artificial intelligence. Kay mo abot giyod ang panahon, nga halos ang magdala sa tanan, gamay na lang ang empleyado, it is because of the AI, artificial intelligence. Actually, ang imong tan-aon, ang gasuma total ni nimpak silika, AI. Actually, AI gina siya, artificial intelligence. So wala lang na explain og maayo sa atong mga magbabalaod kay na busy maguna sila ng impeachment. Na busy, so wala nila na explain og maayo. But some atong mga magbabalaod, well, I don't know, maybe the idea, but wa kasabot. So labi na sa atong magkaigsunan na naminaw, unsa nimpak silika. Again, pak silika is usa ka giniang industrial zone nga tukuron diha sa BCDA, Basis Conversion Development Authority, 1,600 hectares. Ang ilang gilalisan na tubig, no, wali. Layo ra mo sa kamatuoran. It's not about

0: water. It's about developing the area nga makuhaan og para unta na sa atoang mga farmers kanang 1,600 hectares para itanom. Because what we need right now is food technology, di ba? Food security. But it's between food security and technology. Kana randoha ang atong diha ta maglalis karon niya ng food technology, akining food security and technology. Diha ra, kana ra nga punto. Ang uban galaan ko sa muna ni pagsilika, daghan gid sa atong makiksunan, wa kasabot unsa nang pagsilika. Well, again, klarohon ko lang, Pax is a Latin word meaning peace. Peace zone nga tukuron diha sa BCDA around 1,600 kapin ka hektarya nga tukuron diha, apil diha ang US, Japan, uban pang mga nasod, France, mga dagkong nasod, muapil diha, makatabang na sa employment. Actually, alang karako, nindot ni. Kaya ang uban nga ni mga nasod, grabe na gyud ang ilang pagtuon niya ng AI kon artificial intelligence. Kita? Wala pa. Wa pa nato nagitun-an og maayo ang AI. Daga na sayod pero wa pagyuday gipada ang mga tao sa gawas sa nasod aron tun-an ang artificial intelligence. I will be honest with you. Even me ha. Even me. Wa pagkaayo kay baos paggamit sa AI kon artificial intelligence. Cellphone na. You can use the AI, mga tana ka, tubag ni mo AI. Even ka ng mga post sa social media, AI na nang uban. AI na na halos. Muabot kita sa punto na it's between technology and food security. Moro na ilalisan, dili na ng kuryente, kanang tubig, eh, you're far from reality. The reason ko nani is about technology and food security. Asa may mas unahon na to? Technology or food security? Monay bot pasabot sa Pax Silica silicon chips. Silica means silicon. Simple na. Doon yung tukiyo nagbalik og maaro. Masabtan sa tumaking sona. Musunod ang adoang nabinbin ng mga impeachment trial. Kaya na sa impeachment karon, ulahi lang tagamay. Delayed ang mga 2 to 3 hearings. But again, inyong madungog sa radyo kaibigan, labi na amog yun ng ituyo nga ipagawa sa kahanginan aron nga ato makaigsoonan, labi na sa hilit nga mga barangay, walay internet, binignit ray naa, kundili ang ilaha radio ra gyud ang ilang gisaligan alang sa tukmang mga impormasyon ug kasayuran. Muna ang ituyo na mo na diri sa radyo kaibigan nga ipagawa sa kahanginan ang impeachment trial, the trial of the century ni Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Imo doy, imo.
1: January 31, 2023. Ikatlo, land bank check number 00005511 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, land bank check number 00002456664 na may petsang July 13, 2023. Katlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinunduhan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Kaapat, na ang apat na nasabing cheque ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, Bilang Department Manager ng Land Bank Show Boulevard Branch, si Ms. Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Ms. Acosta. Ito'y panghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor.
2: The Honorable Chua, what comment, is the, Your Honor. Before the comment, what is the third purpose for the offer again?
1: Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President.
2: Thank you. Comment from the counsel for respondents?
3: Subject to cross, Your Honor.
1: May we proceed now, Your Honor?
2: You may proceed when you're ready. Okay.
1: The witness. Handa na po ba kayo? Na-swear na ba? Swear na? Okay. Madam Witness, para lang tayo nag-uusap, kaya relax lang po kayo. Bilang preliminary matters, Madam Witness, pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye?
4: Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines.
1: Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado?
4: Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po.
1: Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man?
4: Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch.
1: Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager?
4: Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang banko po.
1: Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities?
4: Ang main function ko po sa as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions.
1: Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo, kayo ay department manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo.
4: Nag-start po ako sa Land Bank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024.
1: Okay. Now, Madam Witness, nandirito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandirito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
4: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte.
1: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kung meron man po?
4: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager.
1: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
4: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Ms. Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
3: Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo?
4: Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard branch.
3: Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong apat na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard branch, sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito?
4: Opo.
3: Okay. Madam Witness,
2: Your Honor, Counsel for Respondent, Turnbull, what is your pleasure?
5: Okay, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks.
2: Okay. Has the ability to identify the checks.
5: And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor.
2: For the reference of the Senator Judges, you're referring, Attorney Poa, to the four checks which are common exhibits of both parties?
5: That is correct, Your Honor.
2: Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P-128 to P-128A1 for the prosecution and exhibit D-1130 and D-1130-OVP1. Is that it?
5: That is correct, Your Honor.
2: So this is one of the checks?
5: Yes, Your Honor.
2: Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up.

0: Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks for 125 million each dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct?
1: That's correct, Your Honor.
0: Will you also stipulate, counsel for respondent, that these checks were encashed as well?
1: Yes, Your Honor. And that these checks were from the Treasury of the Philippines, and the payee was Gina Acosta, Your Honor.
0: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
1: As SDO, Your Honor.
0: Yes. As SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with the other items given the stipulation by the counsel for respondent. There is no need for
2: thank
0: this
2: you,
0: witness to testify in these matters anymore. Thank you, counsel
2: okay, thank
0: for
2: you,
0: respondent.
2: Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay asan ba yun natin? Ano mas? Ito po ay nakamarka bilang Exhibit P-Roman Numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo.
3: Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy?
2: Great.
3: Medyo malayo.
2: Your Honor, may we request...
0: Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent.
2: Okay, Your Honor, may assisting counsel, Attorney Ma Cristina Pasikolan, will approach the witness, Your Honor.
0: The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors.
2: Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit.
3: Okay, ulit po, please.
2: Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman Numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo?
3: Yun po bang certified draw copy po?
2: Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po, yan po.
3: Doon po sa isang malaking box.
2: Yung malaki, yung malaki. Ano po yan?
3: Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung cheque.
2: Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
3: Doon po sa 3 boxes. So yung...
2: Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng, di ba, yung taas po. Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan?
3: Bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier.
2: Okay. Saan po nakalagay yan? Sa may?
3: Sa upper, ano po?
2: Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay.
3: Opo.
2: Now, Madam Witness,
3: box.
2: Dito po sa box na to, meron ditong tatlong maliliit na box. Pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Pa-rotate po, paki-rotate po, paki-rotate. Okay. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tape? Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po dito tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
3: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
3: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang ID na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release.
2: Okay. Now, upunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
3: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
2: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
3: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
3: Pirma po ito ng aming approver.
2: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
3: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
2: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
3: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
3: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December
2: 2022. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
3: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
2: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin na saan po dito, sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
3: Nasa ibaba po, lower right portion.
2: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ang maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
3: 20 December 2022.
2: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito kung alam po ninyo?
3: On time po ng encashment.
2: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 0000 244053 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang, again, Ms. Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
3: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checking po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
2: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay inadmit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
3: Ito po yung likod ng cheque po.
2: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
3: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipatya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
2: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
3: Sa posted by po, si teller po.
2: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito? Kung alam po at kung kilala po ninyo.
3: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
2: Pirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
3: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pong mga bank documents.
2: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
3: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
2: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
3: Nasa lower right o portion.
2: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
3: Yun po. 06 Feb 2023.
2: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
3: Nung araw po na encashment po niya.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
0: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
4: Actually,
0: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
4: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
0: Okay. So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos, with the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct?
1: That's correct, Your Honor.
0: And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023. 23, correct?
1: Stipulated, Your Honor.
0: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
2: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's... A, that's 1, for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's B. That's 1. And for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's C, that's 1. And for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, D, that's 1, Your Honor. For the record, Your Honor.
0: Now, duly noted and entered into the records. You may proceed now, when you're ready.
2: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
3: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
2: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
3: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
2: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
3: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-pira siya na po siya ng maliliit.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
3: Ano po ang relasyon?
2: Yes.
3: Ito ano po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
2: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
3: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
2: Na, sige po, tuloy po ninyo.
3: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
2: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
3: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
2: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
3: Ako po ang tinatawagan.
2: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
3: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila.
2: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Miss Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
3: Opo.
2: Bakit po kayo kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
3: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
2: So pagkatapos po, mag-request o maka-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Gina, ay si Miss Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
2: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
3: Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
2: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Paano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio?
3: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
2: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
2: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
3: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
2: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
2: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Miss Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
2: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Miss Gina Costa para tanggapin na yung cash.
3: Si teller po ang tumatawag.
2: Okay. Tatawagin ni teller si Miss Gina Acosta para
3: ipareceive na po
2: yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong i-inform ni teller si Miss Gina Acosta?
3: Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
2: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
3: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limwell po. Okay. Or Tonya.
2: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
3: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa checky po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
2: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
3: Bali, 125 packs po yun.
2: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
2: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
3: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
2: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
2: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari paglagay po nila dito po sa bag?
3: Lalabas na po sila ng bangko.
2: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino may kasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio?
3: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
2: Ilan po? Umaalala po ninyo?
3: Hindi ko na po ma-recall.
2: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
3: Wala po, sir.
2: Bakit po wala?
3: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
2: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
3: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
2: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
3: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
2: Okay. That would be all, Your Honor.
0: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, attorney po. You may proceed when you're ready, sir.
4: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
0: Counsel may do so.
4: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OVP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
0: Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
1: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
0: No, you mentioned 13 earlier. So it's 18?
1: Yes, 18, Your Honor.
0: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa SHO? Or si VP lang ang nag-open ng account diyan sa bangko ninyo?
3: Yung Office of the Vice President po.
5: OVP?
3: Opo.
5: So hindi lahat diyan naka may account ang OVP?
3: Wala na po kung alam.
5: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account diyan?
3: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
5: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
3: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
3: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
5: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
3: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
3: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
3: Marami naman po mga government agencies po sa ano.
5: Sa branch ninyo.
3: Mm-hmm.
5: Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal?
3: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
6: Madam Witness, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po.
6: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
3: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Parang dinescribe ko nga po as
6: duffel like, bag? Gym bag?
3: Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank.
6: So gym bag, ano kalaking?
3: Mahaba po.
6: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
3: Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
6: Ng trolley? At apo, mag-isa lang si Gina?
3: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
6: So ilang duffel bag po ulit?
3: Mga 3 to 4 bags po.
6: I mean, so 3 to 4
3: bags.
6: Is 125 gym million. Gym bags. Dapat sigurado. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Kasi kung 125 million at tatlong gym bag, eh gym bag, ganun lang kalaki yun. Mukhang hindi mahaba. Kakasya ba dyan 125 kilos?
4: 31 million per.
6: Baka nagkakamali kayo.
3: Mga 3 to 4 bags nga.
6: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
3: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
6: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
3: Opo, mga ganun. 4 bags.
6: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganun?
3: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
6: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back of the office. Sir. Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
3: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
6: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po?
3: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
6: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
3: Si Miss Queenie Masangkay po.
6: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
3: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
6: Okay. Last na lamang, usually pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
3: Wala na po kasi may advice na po siya.
6: Wala na.
3: May okay, advice na po siya.
7: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
8: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
3: Magandang umaga din po.
8: Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
3: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
3: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
3: opo,
8: correct?
3: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
3: Basta po yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
3: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
3: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
3: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin?
3: Wala naman pong exemption po doon.
8: So, sakop po siya?
3: Sakop po.
8: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
3: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako mag- sabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
3: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
3: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
3: More than 500,000 po.
8: O, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
3: Supposedly po.
8: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
3: covered
8: po yun,
3: po.
8: Di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
3: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
3: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
3: unusual
8: personal
3: unusual po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
3: Hindi po pwede magsabi po na ano na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law.
8: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
3: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
8: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
9: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
3: Wala po kang
9: okay.
3: Alam.
9: No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds

0: ating pambihirang amount ito in cash.
1: Opo.
0: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash.
1: Pwede po.
0: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you.
0: Tutuloy ko po sa second round.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
1: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
3: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
1: Unusual nga po.
3: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
1: Oh, pwede naman po. Na usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
3: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
1: Opo.
3: Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
1: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
3: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
1: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
3: So yun lang po yung inyong chinecheck?
1: Opo.
3: And that's it, you release it right away?
1: Yes, sir.
3: And binanggit nyo ho kanina, hindi ito suspicious.
1: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
3: At lahat po ay legitimate?
1: Yes, sir.
3: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga ho, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
1: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinaprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
3: So in 24 hours, kaya na po?
1: Pwede naman po.
3: Salamat po. Maraming salamat.
1: Thank you rin po.
4: Thank you, Mr.
2: President. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
5: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
1: Yes po, sir.
5: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
1: Hindi ko na po ma-recall.
5: More or less lang. Mabigyan nyo kami.
6: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
7: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero uno sa serbisyo publiko.
8: Anungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
6: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Ang Kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
6: Oh, 98.5.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: O si Ato Igana, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa dahi mo na itsamad mong tiil?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor?
4: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong anak nako sa Tagum.
5: Oh, 5 ka buok pastor akong gipalit oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
5: 5 ka buok.
4: Okay.
5: 5 ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
0: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo!
6: Naapadi ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
11: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
11: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluit po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
11: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
11: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
12: para tura pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
13: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan, huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang

0: tunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
1: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakpayan sa Valencia.
6: Yes, akin sa ni Palayog.
7: Igan best paler ni Pastor.
6: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
7: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Pastor Pastor, kasi Igan pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
6: cellphone. Okay.
7: Nako.
6: Yes,
7: Yang apo ko no, kanana ang isakitan og piyan isa kagabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og bitima sa kabuok. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay petis kita og piyan gali maglimbag sa kita piyan pagka man ato gidala da nila og hospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa piyan kay ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
6: Appendicitis ni Buto? Yes.
7: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, dinomdo. Siya nga, ang kuno doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno Pastor.
6: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
4: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
6: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pagkalamatan ng

0: kasi katulit-alit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ng kanang kuhan. Samad.
1: Naunsa dahil mo na samad mong tiil?
0: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuhan, no?
0: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ang aroma, nauga?
0: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
0: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
0: 5 kabuok.
1: Okay.
0: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo, kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa ato igan?
3: Na ako'y magulang pastor banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
2: O saan ang sakit?
3: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng
2: tampok
3: sa julin pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
2: Duha kabuok.
3: Dayan siya sa akong asus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
2: Yes.
3: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasalba.
3: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months.
3: Ay, makabakod.
2: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tong mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
2: na. Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
3: Sige pastor.
2: Get okay, left, salamat.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
7: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
2: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
2: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva

0: Ala, kagawa pa ko na yung mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kadungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Nakaplas po kang aroma na eh.
5: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Oh, ah, okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako pala. Ako, nindus giyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo. Oh.
5: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
4: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TLO.

0: matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang kang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
10: Oo, oh, kada sa hindi mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na po yung bukol sa akong suso.
9: Bukol sa imong suso. Okay.
10: Oo, oh, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balinsya.
9: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diya sa imong suso?
10: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
9: Ga, sakit siya ang ngulungol, unsa man?
10: Oo, kanang magkuan sa bukitik rapod siya.
9: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
10: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
9: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
10: Una, anam rin siya og kahili.
9: Ano? Nahili siya.
10: Ano siya og kanina? Napas siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
9: Ah, okay. At to ganiya, murag kwan sa itlog, at murag hilo sa itlog, or?
10: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka nang murag yun siya ka nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
9: Ah, okay.
10: O, in anak ka dako.
9: So?
10: Murag na siya pang gikon, Craig. Kuan dito sa kanang ang pinitong pamilya o anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kung pala si anak.
9: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
10: Meron dito sa plantapan,

0: Dan Sultan Angga nih.
1: Okay, Susan Angga. Selamat ikan Susan. Selamat pagtawag.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Good morning, palayog pa ila ila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
2: Ana sa Barangay Santiago.
1: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Ayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan nako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Lu, nganong katakiaan ka man?
14: Sakas kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
13: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
17: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na yun na ayo!
16: Naapari ay na!
18: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
18: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabili.

0: kadugan.
1: Yes.
0: Dagan kayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang ilanat og i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Digimax, kaloy sa Ginoo wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
1: dinitan
0: ng kunong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayaan ka, Ginoo Pastor, ang busy mag...
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format, outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
9: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo. Kay wa man gugadayon og kuan kanang wa ko makuha igyug og matres hantud karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon. Buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala ko'y tulog, sige ra kong ugong og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, Nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan. Kay mong trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan. Muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo. Pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire. Pero ang silingan ni buto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, naingon ko nga, mupalit na lang kong bijima. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun, nga mupalit yun tagbijima kung unsay akong bateon.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati.

0: mahinungdan ang sunatang iyong nadunggan o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

In a world of love, destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. And it's those moments when two people's hearts intersect. It creates beautiful stories that go beyond time and reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mabugnaw nga hapon ni po kanatong tanan. At lagarong may galang nga Lunes, sapit sa 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. And once again, makaigan ni War with me, o line upot nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. At sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang inigihulat. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, kinabuhi, and in design na po ang bahala ni Anang Tanan. Inyo lamang buhat na sa text kanay sa tuang hotline number 0965-60-101688. Sige, mag-alap para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaan sa ating programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong yung tanan, mga palanggang suking tigpaminaw. Nakatsunin ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunan. Maayang hapon at welcome po sa iniwang tanan. So sa tanang mga galing na once again, hello po sa mga kamulong paniud to karoon. Sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gahari-haray, sa kamulong gaduyan-duyan. Kamulong ka pangapil, sa kamulong ka parekay sikay sa ilang, tag sa kapanimalay. Sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan, o padulong bakaha sa trabahoan. Sa kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga gala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipangbuhat ni Has in tag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ karong kapunon. Si DJ na ang bahala sa inyo ha. Kauduhon mga higala ha. Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga higala ang atong taga-agbagtagad. Tuang lain na po nga sender ang tuang tambagan karong kapunon.
Unang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa tuwang Sunday karong adlaw. Sambay lang kayo dyan, kaysa dili paglangay karong taon doon, mga galaw ito ng basahon, ha? Ang lain na po nga sulat nga ito ang tagaag pagtagaan at himay-himayon karong adlaw. But before that, magandang hapon ay po muna sa tanang nagat-tune in ka na ito karoon dignipita sa May Surala, South Cotabato. Sa kamulang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Magandang hapon is ating technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanang. Ang palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan. Kaya po napita sa may lagindingan like, Misamis Oriental. Mayong hapon sa mga namina so nag-tune in pinaagi sa 94.9 na DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Kauban po ang ito ang DJ Karuan, DJ Miss B Bakaha. Itong technician niya kaside. Magandang hapon at salamat sa pag-hook up. Og sa ating mga palangga ng mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpamanang. Nag-aside sa may nagindingan Misamis Oriental. Maayang hapon po at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa managatsun ay pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tutup na lang po sa mabot sa atong sibiyahan sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa atong Facebook Live karong kahapunan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroan. Aka mang depita karong namina. Nanagad. Nanagatsun in sa atong programa. Maayong hapong kanimunihan. But once again, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, mga alas, once again, magandang hapon ha sa tanong nakatambay sa atong Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po niling mapapanood inyuhan DJ na nagaprograma sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan kaya mag-share sa ating programa, pag-like and pag-comment po diha para po't mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon nagbara mo shoutout mo nato sa ating programa. Na lang po kong share mga hagalan sa ating programa ha para layo patag maabdan at masdaghan pa ang magkapaminaw ka na ito karong kahapunan. Libre lang ang pasarot mga hagalan mo nagpag-comment mo diha. Ayaw magkaulong na mag-comment diha mga hagalan na basa na may gusto timbayaan. Basa na may gusto ipa-shoutout or greet sa ating programa. Basa na may mga pangutana diha. Ayaw kung sining mahatagag katubagan. Mag-comment mo diha or pwede mo mag-comment yung magalay mga song request. Diba kay Kutob sa Makaya sa itong oras at ang panigamutan na ma-play inyong ipang request ng mga awit kayong kaigan. So ito sa ning hinahinayan nagsugod ay sugdan o basa mga galay inyong mag-comment sa Facebook Live, sir. Lady Diana pa shoutout po kay Angelica Alisuso Kunog sa po ang siya po ang best friend ni Stephanie Perez. Inutusan lang po ako ni Stephanie niya. Shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi niya daw po magawa. Salamat po DJ. Oy, salamat din po. Magmayang hapon gani mo riha Sir Daniel Jeff Vera na nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Iyagi pa shoutout si Mamanjali Kali Susukunog diyan sa may Purok Noibi Tugaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez mga gala. Ma'am Stephanie, maghapon po sa imuha, ha?
Salamat kay imo, salamat ka ay si imo nga magkananayong pagsunod sa atong programa matag hapon. Pagkos again Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa ng mga panulay nga nagtan-aw. Oh, grabe sad ng panulay. Ay, di lang ko nagsulti ato. Huwag na pa from Ma'am Marie Suratan Bustamante sa Villeta. Hello, guapa, good hapon. Then, but shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manong. Thank you, Lord, nga nahimutag ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan, kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Suratan Bustamante sa Villeta. Na nagsaulog garon siyang adlang natawahan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag ganin mo niya, Ma'am Maris, na nagad sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukid Noon. Sir Martin Laginon, magandang hapon po sa iyo dyan, na nagad sa may North Cotabato na nanonood sa atin ngayon. At kang Maribel Aguanta, hello, may hapon po ma. Magandang hapon po sa iyo dyan. Magrepita karon, na nagad naglantaw sa atong programa, Ma'am Maribel. Mama Rebel Aguanta, maayong hapon at salamat sa imong pagtan-aw sa atong programa through Facebook Live.

have a text message here from 960 Marad Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fat Javar Javar. Nakipasok ang bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo nang itong buhay-buhay ni Ha, Sir Fat Javar. Nagtaod-taod po ni siya magala. Wala nagkapaminaw sa tua. O, wala ba ka nagtext sa itong programa, no? Salamat ang may hapon na lang kanimo ni Ha. Mr. Fat Javar Javar, limunia ng impasugong bukid noon. Ay, nabay na nag-birthday mga gala. Wala nagdagan lagi ka birthday ka ron. Basta niya magkahatod og paniud to riha. Lawat ragid po may mga gala. Ano ba, may hapon guwa mga DJ. Kumusta na magkadara ang aside karong at lawa BFF. Sabi lang kayo. Guwa pa lang ihapon. Request kong song, Pagkasama Ka by Gimme 5. Maayo kay na ka nag-onboard BFF. Oh, naanadjod ang radyo kaibigan. Pinagadis, ganawala, nagtingog ang radyo kaibigan BFF. Yes po, kay naami ginagmang mga kakulian dito sa awang transmitter site. Mo na wala ta nadungog, mga gala, no? Wala ta sa kahanginan for the last few days, mga gala. Pero thankfully, medyo na okay na po ang atuang guan at ang stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo kaibigan, mga gala. Happy birthday po sa akong friend na si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlang natawhan. Kaya si Carol Calugas, maubani si Ma'am Carol sa impalambong or lahitong nga tao? Masa bilyado ito ni Ma'am Carol sa impalambong niya? Masa happy birthday sa imo hariha, Madam Carol Calugas. Aganig din ba ya imuhang amiga na si Ma'am Angelica Alisusu Kunog? Narukad sa may Poroknoy, Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Pasanat po sa ako amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan kaayos sa Lady Diana's Angelica Kunog Newa. Salamat naman hapon sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisusu Kunog. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon. Sino po ito? Wala may pangalan na kabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. Maghapag ganin mo riha 762. Salamat si imuhang pagpaminaw sa atong programa karong hapon. Hi guwapa. Ay magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J.M. Wutan. Ayang hapon sa imuha diha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. Agoy natin caller mga gala. Karoon na daod-daod magdawag si DJ ang tawag ha. Stambay lang po muna kayo dyan. Total gasugod po man si Dana. Hot na hot ang ating mga magtatawag karong hapon mga gala. Unyan natin magdawag ang tawag. Inigumay natin ang basa o sugilanon ha. Ay, para mausa na nato mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ko na ito. Bahino na itong oras kay sound naman, ako ro ba isa dire ha? Medyo maburo ba itong oras mga gala. So stambay lang po kayo dyan. At ang tubagon na kutob sa itong makaya tubagon nga tawag unya taod-taod mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una 28 na po sa gahapunon o panahon na para atong basahon, atong paminawon o atong himay-himayon. Ang lain na po na sulat ang baganat nga atong tagaag pagtambag karong kahapunon mga kaigan.

sa ipag langay makagalay, here it goes. Ato ng sugda nagbasa. Kining sulat ga atong paghimay-himayohan karong adlaw. Pagmatod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5. Ayes sa paliog pa ila o gatagasa?
1: Kala purok tris ni Pastor.
0: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
1: Purok tris, Barubo, petisyon.
0: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
1: Judith Ligardi, Pastor.
0: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
1: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax. Napaso ang akong apong sa likod, nabuwan o tubig init, unya, wako yung laing disampit, akong girebyok, Pastor, unya, nakahinomdom ang kung anap ako'y Digimax na isa kabuok, akong gipahid sa iyang likod.
0: Uh-oh.
1: Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula, niya wala din sa libutoy.
0: Okay, so okay na siya ang bata, dakuon na ang magkapaso, to siya kay tubig mang yun na ininit.
1: Okay na siya, Pastor, pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa pato sa bata.
0: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
1: Salamat, Pastor.
0: Igan, Judith.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Wow, ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang pasi katulit-talit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
0: Naon sa day mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
0: nangauga. Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa day ang i-aplas mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
7: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
7: Lima ka buo.
0: Okay.
7: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanin...
4: Apay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Eh, naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og para. aparato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signages sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
5: Naa sa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alas dos, ala una segunda y dos na po sa kapunod mga kaiganan. We're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat mga galing. Salamat kayo sa pagkapatayang paghihapon. Namino sa atong programa karoon sa nagalain-lain radio sets. Oga, sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live, karong kapunod. Welcome back sa inyong lahat. So my God, ito rin dabago na ito ang unang magtatawag. Karong kapunuan is si caller 960. Alright, ito paminawan mga galik kung unsa iyahang tuyo sa atong programa. Hello po, maayong hapon.
1: May hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Hindi ka na ba kailan sa kawal, Lady Diana?
0: Kailagayo. Si Kuya Fudge Bar po ba ito?
1: It's me. Zibar, nang kumulansya ni Basa Kong Telepen.
0: Ay, Kuya Fudge Bar. Welcome back sa imuha niya. Kumusta man? Marag daod-daod man daw ang nagawa. Nagdungog, Kuya Fudge Bar.
1: Lagi, Lady Diana, kay Yama ko ka po yun. At nung una pang simana na ka-uling ko dyan sa muha, di ako sa Linabo. May nga po sa taga-Linabo.
0: Ay, barangay.
1: Kamakungan.
0: Mao ba? Oh? Nanigikuan na kayo. Taga-Linabo, di ka kuya?
1: O, dulo na. Nanagay
0: mga kaparantes sa Linabo. Ay, naalay yung mga parientes sa Linabo, di ay.
1: O, dyan sa Lalawan. May nga pong kalinyo dyan sa Lalawan. O, sa Aper.
0: Alright, sumayang hapon sa imo kaparentihan dyan sa may barangay Linabo o sa may barangay Lalawan. Sa may Malaybalay City, Bukidnon.
1: Ay, kapaminaw niya sila diya kaya po, Lady Diana.
0: Wow, salamat ka. Ayog may hapon once again sa inyuha diya sa nan. So, Kuya Fudge Bar, unsa maikaalaga di DJ sa imuha karong hapon?
1: Ay, mo try lang kung tambang, Lady Diana. Mo tambang na sa ding kinaraan ang pagtambag, Lady Diana.
0: Kung mo tambag na sa ding utro tambaganan.
1: Utro po niya tambaganan.
0: Sige, wala'y problema. Itong paminawon, mga gala, ang tambag ni Kuya Fudge Bar para kang sandar
1: karong pamit lang kung isang gamayra, Lady Diana.
0: Yes po, wala'y problema, Kuya. Go ahead, imuha ang
1: pamit. Alang sa sendero, mayo nga pong gani mo.
0: Mm-hmm.
1: And then, po lagi nang ikalisod sa mga ginikanan niya parehan ni Lady Diana. Kay na ako'y nabantayan niya parehan niya po na ni Lady Diana.
0: Uy! Ibali, murag na akin ilhan nga parehog kinaiya sa ginikanan ani nga tong sender karon. Sige po, anong nangyari?
1: Pero di sad, kanan mga ginikanan na sa ginikanan niya matarong yun.
0: Tama. Ay, mga ginikanan, diligid ka pa sagad sa ilang mga anak, di ba?
1: No?
0: Pero naagid po'y uban.
1: Wala na taong pagpakabana silang anak na nagtrabaho. Oh, dapat doon sa mga musta. Kumusta ko nila kayo? Kumusta na ka? Alam sa nakatira?
0: Yun! Di ba labi na nga nasa layo ang ilahang anak o gadili nila permiti mabisita. So may lang itong bisag mag-text man lang nga kamusta na ka diha.
1: Wala daw ko na.
0: Wala si madawatan, Kuya Fudge Bar. Puro na daw ko ng mga yungo-ngo o mga pangayo ang iyang gagadawatan. Gigan siya ang pamilya.
1: Pagitang siya na wala ipagpakabana ang mga ginikanan.
0: O, muna pinakasakit niya. Kaya bisan atong panahon nga, nagluya siya na walaan bagay siyang trabaho tungkol sa iyang pagsakit, wala man lang nakapangusta sa iya. Ha? Grabe naman sad na nga pagkapamilya mga higalan. No,
1: o, grabe nga, kuhan ng kagi niya, Lady Diana.
0: Mm-hmm. So para si imuha Kuya Fudge Bar, katong iyahang pangutana kaganina, insakto ra ba daw kuno iyang gibuhat Kuya Fudge Bar?
1: Sa ko lang kuan parangkana niya yang mga ginikanan.
0: Mhm.
1: Parangkana lang niya ang yang ginikanan na ayaw sa tong inig ina na kay dio kadagan lang pangayo siya bisa na nayang igsuon niya nan binyo na.
0: Mao gyud.
1: Ayaw pa siya.
0: Grabe naman sa dili na siguro na murag karago sa responsibilidad ni sender ng bisan pang palit diaper sa ilang mga anak ang sender gapon mangayo. Grabe na pudpud na nga mga pagkaginikanan no murag irresponsible na pud kaayo na. So para sa imo ha, iyahan lang prangkahan. Iyahan ginikanan.
1: Prangkahan lang niya, Lady Diana, kay lisod man po daw, ibaliwala niya nga, iya mang mga ginikanan sa...
0: Maug yun, di ba? Mas maayaw magunding iyahan po ding masulti sa iyang mga ginikanan o iyang pamilya. Para masayod po sila. Kay hindi po pwedeng magpadayon po ding ingon-aning binuhatan nila, Kuya Fudge Bar, di ba? Kay ang ending, luoy po si Sender Ani. Kapurabag, bisag, wapas siya na minyo, dagana kay sa gabuhion tungon aning mga bisag iyang igsuon nga na iyong mga pamilya sa iya ha paghihapon mangayo o pangpalit o bisag unsa pa diha.
1: Lagi na bisang kining minyo na ngayang igsuon dapat yung takitang minyo na unta paningkamot yun.
0: Maog yun, di ba?
1: Kay masot pa sa uban, Lady Diana nga Dayon, dito ko nang kami yun, pero malisod kung wala tayo dako nga po ng Lady Diana.
0: Maog yun. Dili mo kung daingon, ana, raka simple nga marag dula-dula lang ang kami niyoon ko yung Fudgy Bar. Mo nang kung musulod ka, ana, dapat andam yun ka. Naagi ikabuhi sa imong pamilya.
1: Itanong yun sa imong una-una nga poni mong agiang kung maminyo ka na.
0: Maog yun. Ibagay kung dili ka anda, magpakaginig ka na niya, magsulod ka gamin yun. Ang ending ani, basig mapariha ka sa igsoon ni Sender. Nga murag, bisag pampalit gatas, pampalit diaper. Imaas iha na igsoon pa ngayon. Huwag naman po sana.
1: Mura na akong magkatambag sa Only Lilena. Kinaraan lagi isa yung pagtambag ng
0: pagkakas. Ano problema ay? Basta kay Moto pa na si Muhay ang dapat buhaton, iyahang storyahan, iyahang ang prangkahan.
1: Oh, nila, iyang ginikanan o iyang mga igsoon.
0: Tama po, no? Aron masayot pig sila ba? Nagkakasakitan na si Sender sa ilahang binuhatan. Oh. Alright. Salamat ka ayo Kuya Fudgy Bar. Once again,
1: salamat
0: po,
1: Lady Diana.
0: Aha, sa may impasok kong bukinon. Manimbaya ba si Kuya Fudgy Bar?
1: Manimbaya ko sa kang mga minahal nga friends sa kanginan, Lady Diana. Wala sa lahat. Salamat sa pagsagot, Lady Diana. O sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Raman sa nabot ng sibihan. Mayong hapon kanatong kanan o may hapon province of Bukidnon. And then, itimay rin ako si Ashley. And then, si Princess Oxygen ng Labrosa o si Angelica ng Kunog, si Ate Lady Ladies Ma Terence Edgar Simudla ng Kampuan Maramag, o si Nico Nunoy sa Paitan, kayo naminoto karon si Nico Nunoy.
0: Maing hapon.
1: Andi si Linda ng Montesilio. Andi si Christine nga na Barico. Kumusta na makaanig karon si Christine nga na Barico? Andi si Analin sa Ipasugong. Analin Dalinaw, akong silingan niya rin sa Purok City, Ipasugong. Maing nga papaminaw ka nimo kayo, kapaminaw sa Nisya.
0: Ay, silingan din mo ni Ma'am Analin di ay. Okay, marag, silingan din mo diha, kuya. Kaya marag, kini si Ma'am Analin, suki din nato ng tigpaminaw. Ugutang magpunis siya.
1: Diyan ka nga Purok City ni sila, ila Lady Diana.
0: Ay, alright. May hapon na lang kanimo diha, Ma'am Analin.
1: And then si Carol, Romeo Micaela, namino ang gyapon to karon si Carol. Ngayon pa paminaw kanimo, si Bibilab nga Lagnas nga nag-train eh. Ay, mayong ba
0: training? Ay, isa ba nag-trainingan diha? Training pagka...
1: Police manguruang kursyon.
0: Ay, wow!
1: Laban lang niya, my friend, na Elgin Lagnas.
0: Huwag
1: sa mga Lagnas family, kanidadi family. O, mora na, Lady Diana, officially na lang sa imo na kang-onboard ka ron.
0: Alright.
1: And then, itimay na ako ang tanang staff na lang sa radio kaibigan. And then, mag-request na lang kong song, Lady Diana.
0: Yes, sponsor mo na nga song, Kuya Fudgy Bar.
1: Kanang just another woman in La Bayana Muri. Ay, pamul ko dahil kang review ka dahil sa Lanib na Tapanog, si Miguel Oliver Pongkalis dahil sa Sungkulan Tapanog. Sa tanan na lang ang takalan tapan, mayong nga pong kaninyong tanan. Umura na, Lady Diana, o kininalamang taon ang inyong pinakaubos-ubos ngay galang termi na kapanukad sa populasyon ng Basugo nga magayong God bless us all. And I love you to all of us, ka radio kaibigan mo ni Tog Ato ni.
0: Alright, salamat ka ayo po. That was once again, Sir Fudgy Bar Jivar na nakad sa may poblasyon. Diha sa may impasok ang Bukidnon. Maayong hapon. Salamat sa ibang pagtambag kuya sa ato ang Sender karong hapon. Alright, natay laing magtatawag si caller 314. Hello, maayong hapon.
2: Hi, Lady Diana. Good morning. Good afternoon.
0: Bago pa masiguro ning mata ang atong gulong. Ay, may hapon. Baliyog ko kusgi gamay mo ang tingog. Ay, pagkakyot ka ayaw. Kaya marag, gifulan ako ang volume na rin sa akong kuan mga kagalan. Pero hinay lang gihapon yung tingog.
2: Madunggan, Lady Diana.
0: Ansa?
2: Madunggan akong tingog.
0: Madunggan man, pero basig di ka madungog sa itong mga tigpaminawan. Ang hindi nga niya, basig gitara doon mo marag astorya na rin sa akong panginat.
2: Madunggan, nungod na ako akong tingog sa radyo.
0: Ay, madunggan niya. Alright, sige po. Mayang hapon, ganin mo niya. Sino po ito at taga-asa?
2: Kakay din ni Derisa Quezon, Lady Diana.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Away laing gyot o dingog niya sa may Quezon de Bukidnon. May hapag ganin mo niya, Ma'am Kakay, ng Quezon on sa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Pwede lang ko mag-greet yun, Lady Diana, kaya di ko hiligan na magtambag.
0: Ay, sige, walay problema. Mga manimbaya lang ka sa imo mga friends on air. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Aha, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay. Salamat sa pagtubag wa pa, Lady Diana. I-greet din ako si Analinda sa Impasugong Good Afternoon. Dayon, Ang Arlene nga Bahian, dayon kang Angelica Cono, dayon kang Mitayla Romeo, good afternoon, dayon kang Carol Day, happy birthday, friend!
0: Ay, si Ma'am Carol, gadi ay sa impalambong ang birthday, Ma'am Kakay.
2: Oh, birthday niya, Carol.
0: Ay, siya gadi ay! Happy birthday, Ma'am Carol!
2: Happy birthday, friend. I hope nga malipay mo sa birthday, Carol. Mm-hmm. Dayon, especially sa imo, Lady Diana. Usatan na lang ginawa na ko na mention. Lady Diana ay sa akong partner, di ay.
0: Madora, nalimtan na po ang partner. Sa kadagang pwede malimtan ang partner pagkat nga maragat napandra pag ina sila ka rin mga.
2: Si Ricky, may pagpalmini.
0: Ay, nagtrabaho di ay. Huwag nalimtan di ay. Aha. Ginsa bagyo.
2: Lady Diana, pwede takarequest?
0: Yes naman. Ang saman ang song, Ma'am Kakay.
2: Ubus na.
0: Ano po?
2: Ubus na.
0: Ubus na. Alright. Yes. Sige, ato ang i-play karoon taon to. Ano yung request nga awit. Kana lang po.
2: Ay, kana lang, Lady. Lady Diana, salamat sa pagtubag. Sa radyo kaibigan, mauni. Ato ni, salamat Lady Diana, amping sa pag-uli. Bye!
0: Bye! Alright! Grabe kang katong dingog mga ganda, no? Marag manimbawot po itong ting atong baghibo ito. Salamat ka ayaw once again, Madam Kakay, na nakad sa may Quezon na bukid noon. O, nailaing magtatawag mga ganda, unta mo, tambag na ni siya, kaya parang wapot na nagka... Nagatubag og caller nga ni advice ato ang sender karon si caller 762. Hello, maayong hapon.
3: Good PM, Lady Diana.
0: Ay, gini, kumarag mo ni aktor na to diha sa mga kaan. Si Kuya Black John V po ba ito?
3: Yes po.
0: Ay, maayong hapon. Gani mo riha, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Kung sa may kalagad na to, si imo karon kuya mo advice ba ka sa atong sender?
3: Amo, advice lang ko gamay, Lady Diana.
0: Alright, sige po. At ang paminahon mga gala, ang advice si Kuya John V ng San Fernando. Go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
3: Okay, salamat sa pagtubag.
0: Mm-hmm.
3: At tunga pa nga, pangkaroon, angkor.
0: Ay, salamat.
3: Sa CEO, sa tanan nga naminaw,
0: mm-hmm.
3: Sa sunsa sa Mindanao, sa tanan nga nakailan ako,
0: mm-hmm.
3: Manyapon,
0: mm-hmm.
3: Ang... Unang-una, sa kababayan nga itong sender.
0: Tama. Mm-hmm.
3: Sa 30 anos.
0: Yes po.
3: So, nagtrabaho siya. Murag ka nang siya na nag-support sa kanang iyang apil ka niyang mga isoon.
0: O, oh, iyahang tibuok pamilya, kumbaga, Kuya Black John Vicky. Dili lang man iyang ginikanan niyang gisuportahan. Apil na po iyang mga isoon. Bisa nga itong mga minyo na mga kaigan sa iyahang yapon nga pangayo.
3: Oh, wala man siya authorize sa iyang igsoon gawas sa iyang mahataron dato.
0: Aha, kay murag gibali murag dili na to niya responsibilidad gawas nung iya

0: Demand lang, demand.
1: Mm, demand lang nga, demand. Ang iyang mga igsuon, ang iyahan nga, ginikanan sa iyaha. Actually, okay na magunundan ang mutabang ta, Kuya Black John, babe. Pero, para punundan sa panahon nga kita na po ang nanginahanglan, dili lang punundan ang pasagdan na dayon ta. Diba? Labi na nga pamilya, kaayon ni Nia. Wala man lang nakahuna-huna kung unsa ba kahaihang kahimtang sa igitrabahuan. Okay pa ba siya? Tapos sa iginakaon. Ingunana gani. Kung ingunana ang kung atong pamilya manggod, ganang mapinalanggaon kaayos atua, magsigig pangamusta, magsigig kuan-kuan, ganang iba feel good bitaw nga pamilya kita nila. Kana dili man ta, dili man labag sa atong loob ang pagtabang sa ilaha, Kuya Black John V, diba?
0: Oh, okay. Nagin na rin din na.
1: Mm-hmm. Sige, sige po.
0: Diyan magundi mo makita kung unsa ka tigang ilang kasing-kasing kay mm-hmm. sa diyang siya ang nasakit, mm-hmm. wa manggali pangumusta.
1: Wala
0: kita bakit.
1: Naana siya sa pinag-ubos nga sitwasyon siya ang kinabuhi ato kay nagsakit pa siya, gitang-tang pag siya sa trabaho kasi nga po sigig absent kay nasakit siya.
0: Oh, ang kinipong about pa iyang trabaho,
1: mm-hmm.
0: siyaro po di mo sabot ang company kung unsa nga company nga wala yung consideration na nasakit man.
1: Maupod na. Kaya dapat sa ubang kumpanya na i-sick leave. Kung galing man magsakit ang mga trabahante, at least man lang, kanang paid gihapon ba ang ilahang pag-absent? Bisag.
0: Una maginay, magkuhan ba yung sulat ang nga mauna yung ibati.
1: Oh, pero siguro po iya ha, Kuya Black John V, marag na sobraan na po siguro nga sige na gudsak absent sa kunsunan, maunang gitang-tang na gudsiguro siya.
0: Aba, possible gito siguro.
1: Mm-hmm.
0: Niya, kining nilisod mabupo kayo good nga kanang sa gatos ni mo ka kaayo sa tao.
1: Mm-hmm.
0: Once gani nga makwagi sa 99, madamay ang 99.
1: Tama.
0: Ano ba?
1: Mm-hmm.
0: So, masipiat lang ka. Ngayon ka nga grabe ni mong panghata, grabe ni mong kanang
1: mm-hmm.
0: naluhi ka ba?
1: Mm-hmm. Oh.
0: Kadiyang nasipiat ka kay sawa ka nang atag ningon na nay kadautan na din
1: sa yun.
0: Nanang to.
1: Oh, ano, ganaganing wala nilagi hanahuna ang pila ka panahon nga hatagan nimo sila. Ato lang nakita nila ang panahon nga wala ka nagahatag, nga na dayon kag dautan, nga na nakaglaugan ug unsa para dihaan. Kalain po kaya ng mga galan, no? O gani daw kuno, Kuya Black John V, atong time daw kuno nga nawadan siyang trabaho, ginaapura pa siya nga mangita na balik og trabaho. Kaya daw kuno ang mga bayro nun, sa panimalay, dili pwede pasagdan.
0: Dili man ang obligasyon niya.
1: Maugyo, di ba?
0: Oo, oh, kaya man ang ikaw nga obligasyon, kung dalaga man siya. Gawa siguro sa ilang, kahit sa iyang ginikanan.
1: Mm-hmm. Okay. Maaguan ba siya nga, kanang iyahang responsibilidad or obligasyon?
0: Oo, oh, iyahang responsibilidad. Mm-hmm. Katukan na kay Minyo naman sila, gitagaan pag ganit siya trabaho nga. Man, dili man narbaho.
1: Maugyo
0: na. Ato pa naagi pagkatapulan.
1: Naagi pagkatapulan ang iyang mga gisungan.
0: Oh.
1: I-offera na gani nga pasudlon sa trabaho mo, dili-dili pag yun. Ang gusto siguro nila, sige lang nga dawat. Wala yung isagol pa narbaho ba?
0: Kanang isa ra ba yung trabaho, ilarang ka magkuwangan, kaya breadwinner man ka ni.
1: Mao yun. Kaya ilahan mo rag-abusar na gid ni, kuya.
0: Ano na ko, rag-abusar siya?
1: Mm-hmm. Okay. Mga nagigapoy na si Ma'am Sender Matod pa niya.
0: Oh, o isa pa, kita na lang ito nung tayo mo huna-huna ba nga, kanang doon na tayo, kuan ba, doon na tayo kanang kaulaw ba, kaikog.
1: Mao no, kaikog. Kung normal ka nga kanang pagkatao nga kabalupog ka makonsensya, murag maulop at siguro kakadugayan, Kuya Black, na magsige na lang kag nga, magsigig hulat ka na ihatag sa imuha. Dili ka kabalo mangayo unsa, dili ka kabalo manarbaho, dili ka kabalo maning kamot sa imong kagulingon. Maghulat na lang ka nga sigig hatagan, sige na lang po kag pangayo, no.
0: Kay paminaw na ko ani gawa sa iyang inahan, mm-hmm. kay inahan man niya. Paminaw na ko ani murag ang iyang mga isona ni. Mangaman niyang gisutan, so
1: mm-hmm. daghan.
0: Walay kaikog.
1: Mm, walay kaikog, tama yun.
0: Walay kaikog.
1: Mm-hmm.
0: Pero nga, dili man obligasyon no tani, mawala gani siya nagminyo para wala siya obligasyon.
1: Maog yun. Klaro na gani, wala magani siya nagminyo para kapuyan pa siguro sa daghan kay gauna-unaon nga maresponsibilidad. Ang ending, ang daghan naman nun kasi gabuhion, Kuya Black John V. Kaya pabisag pamilya sa iyang mga igsoon, sayahan naman mo duol. Sayahan naman mo yung ngungo, diba?
0: Okay, dili magod kanan, magod ginikanan nga, ingunani nga, ilang kinaya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman ko inaila nga, ining ginikanan po nga,

0: kuan, pero nakay trabaho to sila kagawad ang yang papa yung mama pod kanang tesorero sa barangay ng nana ba.
1: Mhm.
0: Yeah, nagtrabaho ang yang kuan nadala ra puto namo sa una.
1: Mhm. All right.
0: Puto nga trabaho kagayan, trabaho mi kagayan ni. Di ba sila pa tarbaon ganay kakaya.
1: Mhm.
0: Gusto mo gi silang anak.
1: Aha.
0: Moto nga pag-uli intrigo ang kwarta, wala gidawat ganay kay para ro kuno sa ilang sa palipon, wala ginit gayawat sa ginikanan na naman.
1: Dito tay ang anak Kuya Black, di ba? Sa ipuing ng ana. Aha. Yes po.
0: Okay ra to kay na may trabaho ang iyang kwan.
1: Dili ka na. Aha.
0: Dili ka na, no?
1: Mhm.
0: Pero tanang wagay, walang walagay, mag-umara, natural mo kwan, magitag.
1: Tama.
0: Lang, ana.
1: Mudawat mo gitag tabang gikan sa atong mga anak, di ba?
0: Oh. Ano sa gayto yung pangutana niya, Lady Dena?
1: Matod ba niya? Di ba yahamad o? Di ba yahamad nung ingon man siya nga na natangdang sa trabaho? Dayon, karoon daw kuno nga nakikita na sa bago nga trabaho o dako o sweldo, iyahan daw kuno nga kibali gihunungan sa ang pagsuporta sa iyang pamilya, Kuya Black. O iyang gipang Black ang iyang mga igsoon para dili na daw kuno magkapangayo sa iyaha. Kay gusto daw kuno siya mo ginahawa sa kadali.
0: Okay, okay.
1: Mm-hmm.
0: Lain po kay Black. So, ang iyan na, dito ka na lang nag-istorya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dito ka na lang nag-istorya.
1: Dili niya i-Black, iyan ang basab doon sa story.
0: Basab po niya ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, basag niyang mama lugar na i-Black.
1: Wala niya i-Black iyang ginikanan do kuno. Pero nisulti siya sa iyang ginikanan na tama lang sa do kuno. Dahil iyang mga igsoon, iyang ipang Black kuya Black Chanville.
0: So, okay ra, iyang mama wala i-Black.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang iyang mga igsoon, ano, kay nangamin niya, na, iya naman ikaw ni kamot.
1: Tama, no? Aron po makatuon pa ning kamot o gila, ha?
0: Oh, so, iya na nang istoryahan ba nga, kwan?
1: Tama,
0: kanang sad. Kanang kwan, po nga pagka-istorya, dili po kanang...
1: Oh, di
0: na nga pagka-istorya nga dulot sa bukog ba?
1: Tama. Kaya panahon na gidbud, gumabarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black.
0: Oh,
1: labi na nga, dili sa tanang panahon. Mayo,
0: okay? Uh-huh. Gawa siguro kung maluoy man tagiksoon, pero oh, kanang yun. Mga PWD.
1: Maoo, kana yun, manarbaho man ganin ng mga PWD, kuya. Maningamot man ganin lang makasustain, makaprovide sa ilang panginahanglan o nabinag na sila yung mga pamilya, manarbaho man ganin na sila. Sa pagkating uban nga kumpleto, no, niya maghulatrag, hinatag sa unsa ba diha.
0: Ang para din na, kung ikatambang niya, Lady Diana, ayaw lang i-block, istrita lang, istorya.
1: Ay, parangkahan lang, ihalang pasab doon ang iahang mga igsoon. Alright.
0: Ay, hapit ng oras.
1: Oy, happy na mabutuli mong tawag, kuya.
0: Si Kuan Dayas, eh. Si Jasmine.
1: Isa mo na Jasmine, oy. Isa mo ng Jasmine.
0: Ay, katong, Kuan ba? Katong, atong unang Domingo.
1: Ay, katong Kuan, katong foreigner, no, kuno to, kuya. John V, nga nag-text ato, ah, ay, nari kay friend ko, foreigner, kuya.
0: Wala mo siya. Siya magod, Kuan lang ba, kanang, sige na magod siya. Pagkuhan sa Facebook niya, walang nakugay.
1: Ah, lahir ginig kamandag si Kuya Black dyan.
0: Ibaliwala lang ako, Lady Diana, pagkay reserve bumbog yung nanatay tagiyaw niya.
1: Ay, gana, very good. Anay, ba sana ni nagkatag-iya, ha?
0: May isa pa gining, Juan, gining, langit siya. Yuta rata.
1: Ay, di ay. Dili naman, wala maingon ana inun sa gugma. Wala estado-estado sa gugma ko. Pero kung naana ka imuha, nanay nagapanag-iya sa imuha, at tawa ra na imong gibuhat na i-ignore lang sila. Ayaw lang dagda. Aha.
0: Wala, ako lang gidid ma. Wapun ako ga-replyan, ana.
1: Ana, yun. Aha. Sige po. Loyal ni si Kuya Black John V, mga galang.
0: Mara po, Lady Diana, de.
1: Salamat kayo.
0: Naminaw magugawa itong Domingo niya. Ano ko sulot?
1: Kasi Domingo, ano yung programa itong Domingo? Itong Bernes. Alright. Sige, salamat kaayo kay Black. Basta na kayo gusto i-request ng song, kuya. Kaya malagapit na ka matapos yung mga oras.
0: Request ay kong song na kuhan. Katong I Can't Live by Air Supply.
1: I Can't Live by Air Supply. Sige pa.
0: Okay, sa may someone dahi.
1: Oh, gitsa ba nang may someone diha? Siya.
0: Ate Mr. sa kuhan sa Puerto.
1: Wow. Alright, salamat kay kay Black John V. Dana lang po.
0: Dana lang ni Diden.
1: Salamat sa pagdawag ba sa radyo, kaibigan.
0: Mauni, ug ato ni.
1: That was once again a Kuya Black John V. Nang hanapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag mamuro yung advice, mga galag kang Ma'am Sanderhang. Ibigay. dili lang po daw kung ano imo i-block sa Facebook ang imong mga igsuon, Ma'am Sander. Imo lang daw kung pasab doon. Imong explain sa ilahang imong gibate. Aron po makaamgo sila, di ba? Kaya kung mau-i-block mag-uni sa Facebook, mga gala, mag-wonder lang iyahang iyang mga igsuon. Uy, nga nung i-block man ta ato? Murag, dili nila mag-gets ang mensaheng imong ibot ipasabot, Ma'am Sander. Pero kung imo silang storyahan, pasab doon, nga ingon-ana imong gibate o ingon-ana imong gusto mahitabo, magana daw ko na umurag mas maayo na nga opsyon, Ma'am Sander. Pasabta lang sila. Sana naman dili sila magkasabot o dili na nila ma-realize sa ilang mga kaugalingon, no? Murag, panahon na pod nga mubarog sila sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili lang magsalig sa imuha kay dili sa tanang panahon. Dili man nga for the rest of their lives na aka nga ka pwedeng musalba sa ilahan. Ang maraglasa itong atawag at matubag mga gala pasensya kay sa mga gatawag pahag kay daghan ba nagbasahunon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live o mga text message mga kaigan. Once again, pasensya ka ayo 6643. Dili na po magatubag o tawag si DJ. Salamat ka ayo sa pagsabot. Naita magdari from Sir Daniel Jeff Vera matod pa niya Lady Diana. Wala kay ko nagkasabot sa mensahe sa nagpadala pero mauni ang akong tambay. Oh, nakarelate ko gyud, maoman pud ni ang nahitabo nako kani adto nga nagtrabaho pa ko. Kanunay mangayo og kwarta ang pamilya hangtod na pasagda na ang kaugalingon. Oh, buoy pud gano. Pag aton magtakda og utlanan, dapat nagyo limitation mga gala. Once again, okay ra gid kaayo nga mutabang ta sa atong pamilya. Kay pamilya man nato. Labi na ang kinasingkasing gid imong pagtabang sa ilaha. Okay ra gid kaayo na. Labi na kay igsoon nimo, pamilya ka nang ginikanan nimo, wala mo gani problema. Pero sakto pa ni ingon ni Sir Jeff, ga dapat na ay limitation. Okay ra kanang muhatag ka, dili lang pud nang sila ang magsigig demand sa imuha. Nga bisan na basic needs sa ilang mga anak, di ba? Sa imuha pa ngayon. Ang bisan sa to pang pangbayad sa motor nga di naman kanang responsibilidad pa ni Ma'am Sander, di ba? Okay ra kanang kausa lang mangayo, kaduha lang, ingon ana bitaw pero kanang sagunsuna na lang pud. Nga bisan wa na kay trabaho, sige paghihapon kag badungog-dungugan, apurahon pa ka mangitag trabaho utro para lang nay mahatag sa ilang ha. Kana sayop na gid pod na, di na gid pod na mao mga kaigan. Dili man obligasyon nga ihatag ang tanan hangtod nga magkasakit pa. Unaha pod kununay ang inyong panglawas. Tama gyud. Di man na pod imong kaugalingon, Ma'am Sander. Kaya murag tungod sa ka-stress siguro sa trabaho. Ang nagkasakit na kanya. Ang ending hinoon na tangtang hinoon pagigas trabaho. Nagkasakit mo kuda ani mga gala, no? Kaysa panahon nga siya na ang nanginahanglan. Wala man lang siya nakadawat o bisa gamay man lang nga pangamusta. Bisa gamay ra kay nagabutang pero dako na kay nagkahulugan mga higala. Nagkinaganaso sa layo, di ba? Nagkinahanglan yun sa unta o pag-amuma. Nagkinahanglan sa mga tao nga mag-care sa iyaha. And of course, iyang pamilya magruntang unang makahatag na sa iyaha mga kaiga. Muna nga, nagkulang po sa party ha ang iyang pamilya mga kaigan. Muna nga, medyo nagka-question po si Sander Bang sa panahon nga kamo ang nanginahanglan, hatag lang sa nang hatag. Kinahatag tanan pang inahanglan noon. Pero sa panahon nga nagsakit siya o nagkinahanglan sa mga tao nga ga-care sa iya ha, wala man lay nagpakita bisan isa. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera once again. Nanonood po sa atin sa Facebook Live. Sir John Rambo sa Mindanao Kombate, may habang kanimo dihan. Sir John Rambo sa Mindanao, salamat po sa imong pagtan-aw sa atong programa. May na-request kong song, Victims of Love. Salamat po pa. Kung itry ako na pari honest, Ma'am Letty. Salamat po. Mga po, Lady Diana Bazarat, advance birthday ni Leo Cree de Luta, Jennifer Sanasipet, Aguzan del Norte. Alright, maraming salamat. May hapon kinimo ni Sir Virgilio de Luta Bising. Good advance, happy birthday kang Leo Cree de Luta o kamam Jennifer sa Nasipit Aguzan del Norte. Ang dali mo yan si Sir Virgilio diha sa may Camp 1 Maramag, Bukid North. Sir

Love my God, Lady Diana, ang uban mang good nga mga ginikana na dili tanan ha. Dili tanan. Pero kung pero kung mahibaw-an nila nga nagtrabaho na ang anak, labi na kung naa sa gawas. Aha. Ang ilang una-una, sige na lang yun og pangayo. Nagid po yun siguro mga gana. Pero once again, dili tanan. Naay mga ginikanan nga ang mindset nila nga kung magkatrabaho na ang ilang mga anak na kuno, labi nagnaas laing nasod mga gana. Ilang una-una, ana, yahay nagkaayos sila, di ba? Kung nila nibalaan ang galison sa trabaho si ilang mga anak na naasa layong dapit. Munang lang, sige na lang daw kunog pangayo dahil ng uban. Mangayo na silag. Mangayo na lang sila kwarta kanunay. Wala man nila kabalo. Kung sagid kalisod ang magtrabaho o pagpangita o kwarta dito sa gawas, tama na, Sir Jen. Saan nagit po na, di ba? Nagit po yung mga ginikanan ingon anak po ng mindset. Munang, kung atong mga anak na sa laing nasod mga gala, no? Kamusta hon po na to, di ba? Dili na po na mo text lang tang kung naatay kailangan sa ilahan. Mo-text lang tang kung mga itagkwarta ipadala sa atuan. Ano pong kamustahon kay dili gid lame ang kinabuhi nga naa sa layo mga kaigan nanimbalad labi nagnaa sa laing nasod. A text here from 5198 Mount Pinia. Good PM DJ Lady Diana. Pasadat mo. Pasadat po sa Ceres Family DJ Namino sa imuha dere sa Kalasungay, Malaybalay City. Wow, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa may Ceres Family, sa may Kalasungay, Malaybalay City. Magtambag ko sa imong sender, DJ Lady Diana. Sender for me, insakto man to imong gibuhat kay for me, nagsalig na og maayo imong pamilya sa imuha. Pero sa panahon nga nag-ilisod ka, wala gani sila nangamusta sa imuha. Unfair sila, sender. Unfair sila, sender. So inganid, so dapat makabalo sila maningkamot sa ilang kaugalingon, dili magsalig lang sa imo perminte. Maningkamot gani manarbaho. O, di ba? Maningkamot gani manarbaho ang mga PWDs, sila pakahaga kompleto. Kana radijay, God bless you po. Muna ko yun ganina mga galang. Kanang ganing mga persons with disability. Maningkamot man gani magkatrabaho, magkapangita gwarta para na ikabuhi sa ilang kaugalingon o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kanainong uban nga kompleto glawas, walay mga kabilinggan sa ilang kalawasan. Muna man hinuoy magtinapulan mga galang. From 6240, Mother Pinigod, maayang hapon, Lady Diana. Akong advice sa Sender DJ, pasagdi po sila makatuon og paningkamot aron mahibaloan nila unsa kalisod manarbaho. Uh-huh. Imbis sila ang mag-comfort sa imo, nagtabang man hinuon og ipit sa imuha. Ginahawa sa sender, dili man ka robot. Uh-huh. Dili man ka ATM machine, nga igura muluwa og kwarta, no? So, nga, ingon ana, naginong takasayon, mangitag kwarta, mga gana. No? Pero hindi po. Dili giningon ana, dili man murag mamudyuto na rin ng kwarta, mga gana. Unang dapat kabalo sila ba? Unsa kalisod manarbaho? Unsa kalisod pangitaon ng kwarta? Unsaon naman, di ba? Nag-offer na magudog trabaho si Sender. Imo naman siya nga pasudo niya sa iyang gitrabahuan. Magbilibaran magud siya mga galag. Iignan magud siya. Dili na lang daw kuno. Kaya warag dili daw kuno nila gaya. Susintawan. Mga tao pa nang akurusunad, dagyon. Mga tao pa nang gusto po maka-earn para po na ikabuhi silang pamilya. Dili na dilit sumubalibad. Uy, musulay gid na. Ilaha mo ko nakita nila nga si Sender nakog sweldo. Di ba buhatag sa ilaha mo, suporta sa ilaha. So warag ingon na nalambod lang mindset nga. Okay. Igon na lang tamudawat ani pero may gayahay ba?

Yes na yes, naririnig ko si John V. I understand. Hintay lang ako sa iyo. Ay, salamat. Mau ba ni si Jasmine? Oh my God, pag-anima ni Ma'am Jasmine or Sender 746 na nagkikinig na po sa atin ngayon. Salamat ka ikbang hapon sa imuha ni ha. From 886 Mounted Pinia, si Carol Calugas ang nag-birthday karon. Ang imong suking tigpamiraw dito sa Impalambong BFF. Oy, once again, happy birthday, ha? Happy, happy birthday po, Ma'am Carol, sa may Impalambong Malaybalay City. Ang leader sa atong mga maradtaray girls ni ha. Salamat na may hapon, ha? Happy birthday once again, Ma'am Carol. Salamat po. Si imong makananayang pagbaminaw sa atong programa. But from the moment I saw you, shoutout kay Yanet Jane Morales, Lensky Matugas, kang Carol Javar, kang Nonay Marie Suruksan, kakay Telma Maglasang, kang Mian Saison, kang Rayaline, kang Beng Tahuran, naras to all my friends, kay DJ B, sa tanang DJ na lang dira sa radyo, kaibigan, especially sa imo na BFF, si Angelica Kunugne, nga Purok Noy Bitugaya. And from 9296 Mounted Pinia, hi lady, riyada si MZ, the INI DJ. Kung ako sa sender, storyahon na lang nako akong pamilya, pasabton sa akong side. Oh, pareha sa advice ni Kuya Black John V. Kaganina nga. Pag Mounted Pinia, storyahon na lang na kuno ni sender ang iyang mga pamilya instead ng iyang i-block. Kung storyahon niya, at least makasabot, mapasabot niya sa iyang pamilya ang mensaheng abot niyang ipasabot. Kibali, maragi kapoy na siya o panahon na pod nga maningkamot sila para sa ilang kaugalingon. Dili sayop nga gusto siya magapahulay sa mga yangungo sa iyang mga igsuon kay dili man na niya responsibilidad. Abosar na po na ilaha, Lady Diana, oy. Dapat kabalo sila mo barog sa ilang kaugalingo mga tiel. Labi na kung anay sila'y pamilya, tama yun. Sa ganyan ba ni Kuya Black John V. Ganina, no? Kausa ka doha ka mga magkapangayo. O nagsunod ana mataha na magkagpangayo mga gala, no? Pero sila mo nagkapila manggit na sa gunsunan. I mean, hindi po na ito siguro mabasol kay... Ay, amod lang unsa po'y rason nga na magsigi sa nagpangayo kang sender. Pero ang ending, manggut si sender na ang murag na himo ng katasan nilang tanan. Siya na lang yun po na murag na datugan sa tanang responsibilidad na dilit na mo nung taiya, ha? From Winston, Bataluna, good afternoon, Lady Diana from Alubihid, Misamis Oriental. May hapon! Salamat sa imo pagtan-aw sa Facebook Live, Sir Winston Bataluna, na nagad sa mga Ilubihid, Misamis Oriental. And from 1770, Mounted Pinia, mga tapulan ka ng igsuon. Mga tapulan gyud ang iyang mga igsuon. Pasag din na oy tuga-tuga og pamilya dahil walay ikapalit pamper sa bata. Iwan na hinuon. Imbis sa tabangan makatrabaho, dili pud gusto mga dawat limpyo. Ang ayan a pasag dan sender dagko na man. Dulot mong gigito mga gana. Pasag dan dagko, okay dagko na man. Ano no? Kaya walang di mo kundi lang mabalaan maningkamon sa ilang kaugalingon kung dili po ni hunungon ni Sender ang iyahang lubos-lubos sa pagsuporta sa ilahan. Nagkapalo mo sila nga na sila'y maduulan ay muhatag sila sa ilang mga kinanglanon mo nang dili lang po siguro sila maningkamon sa ilang kaugalingon. Walang kung imo nang but nga limitasyon Ma'am Sender imo pagtabang sa ilaha. Di halaw ko na murag mapugos na sila o pangitag pamaagi para mabuhi ilang mga pamilya. Salamat po 1770 sa imong pagpaminaw sa atong programa. My time check is already 2:30 in the afternoon. And alas 2:30 na sa kapunod mga kanan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha. Ayaw sa magpahawa ay sa magpamiya. Ibabalik pa si DJ Unia Taudon alang sa paghatag og finale ng tambag para kang sender karong kapunod. And of course, while waiting, makagala mamina po ta sa pupila kaawit ng inyong request sa atong programa. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni, og ato ni.

XRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bijimac, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko, taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijimac, tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra o kanang atakihon siya. So mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimac nga akong gipadala sa ila na nakadako jug nakatabang nya wala gyud na wala na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga iskabulan jud nyang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka buti.
0: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
0: Naunsa dahil mo na itamad yung tiil?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay
0: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taon-taon na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: 5 kabuok.
0: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRE Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan na kong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
0: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: Number 1 Radio.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
9: Yes, Igan.
8: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre

0: ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
1: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
2: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay
3: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Margie Celing niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Na-apoy arthritis.
1: Na-arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang ginuot among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat higayos sa pag-testify.
0: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
5: Maugib na itinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
5: para tura pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
11: Natik sa imo kanina, Pastor, nga daily member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
10: Oo.
11: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na engine markay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta. Basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
10: Okay.
11: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa engine mark, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
10: Oo, mugawas na sa iya.
11: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butong ban, Pastor. Oh. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mong bindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nangaugad yung kanang kuhan. Tamad.
7: Naunsa dai mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor.
7: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: Lima ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool.

0: shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Duol na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo iatot sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon banhan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nang panguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo! Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
10: Naapay mga t-shirt, oh!
12: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawo
9: og mga giveaways para sa bisita lula.
12: Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Unsa ato igan?
3: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa kay ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
2: bukol
3: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
2: Yes.
3: Alam, pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
2: So, nakasalba.
3: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasura ang nainom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
3: Sige pastor.
2: Yes, okay,
3: pastor.
2: Salamat.
4: O si Ato Iga na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasyo katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
5: Kanukanukan ako pastor. Kanungauga.
4: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy pastor.
4: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
16: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dyan.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
6: 90s.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igan na Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang akong tiil kay nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
3: 5 kabuo.
2: Okay.
3: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Oy, Mare, gahinok-tok malay ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
3: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
8: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
9: Nadi 8.5.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubagong kusog. Ang may isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyo. Ang pulong at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
1: Salamat, Iga na. Salamat, Uga. Glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
10: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
14: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
14: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
14: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
1: Oh.
14: Tulo ka buton

0: Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na pastor, kay takugig kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
3: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: The best songs on the radio.

0: mo. 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naadto kay si Pastor Dan, hamok si Sena inanudlo human, ampan hamok may mamalitog pa nang mizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa isa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya nay gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
1: Oh, kan kada kuan na sa tubay ma di kuan po katong ipangukit ti jagi sa kamot say. Kuan tamas man ampan kuan siya kanang laiza sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuhoy. Iko na tang taga sa Vegemax, grabe nila na bumutang utambay, amo gabur badajaw. Lagu papalit ang Vegemax. Nalalipay pastor dan kay namalit sila kay agila kuno ubo. Ikaw makatabang na sa imbisi, makatabang ng imbisi mag si Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe, ako kada adlaw, gusto ko na mati kada kadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa ako mga bata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kagano, mang kunin doon mang hambo, gusto ko mang hambo kay makasayos ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natuloy ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
4: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ito si Teresa Ahero sa Hingaog City.
0: Yes, Igan.
6: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
0: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga yung pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal aroma na oil.
0: Okay.
6: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay bang a t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protect

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Nene ko.
1: Yes, Egan, nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon, Egan, nene, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor lan. Kunya ang gisurindilan ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayok iginhawa niya. Gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sa biko magpaminawan pastor lan. Nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo pastor lan. Bubrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako. Ang akong nalunggan magangulmul nakaayok paminaw na ako mura naginuga ng ka ang bidimak pasundan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong bana bisan publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dag karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatuyay tudhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay,
2: dan ano ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog og ginabuhi nako.
1: Egan, Egan nini.
2: Ginoo, dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moomong minsat ni apan ning ginabuhi anako. Ihalag nako sa Ginoo tungod sa pagkasakit ug malapian nga giantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita-kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon. Mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay, okay.
2: Kuan init ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalay nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo pastor dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Rahaplas po ang aroma na eh.
6: Oh, maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako rahan ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
6: Salamat iwi.
7: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
10: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: The best songs on the radio.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, ose ate masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Ano yung sa Ginoo, Pastor? Wala naging sila admit. Maayon na si Carol. Naka-eskwila na si Gahapon.
1: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak, usap din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat kay sa Ginoo, Pastor.
1: Salamat kay kayo.
0: Salamat sa Ginoo na maungatambal.
1: Amen.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot, pangkating karula. Apla sa lang kung OBG, Mac. Pwede ko si Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-apla sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na.
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidris na kurang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Stiff neck siya,
1: Anong pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyong liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Out, so na ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan na nga daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Kinsa ni palihog?
1: Arul na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan kay Inday, yun sila maramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na tulo, kagaksol, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mupalit ako gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungul sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo sa doktor. Ano? Ditaluhian kay Ginoo. One time. Wala ka magdapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

Ako, sa makapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na nangina ng Bibi Makpastor. Kaya tulad yung sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok na din na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo niya. Pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para magin sa kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya lang tidam, kaya kay nalang Robin Dimak, diya akong tambalan. Di mo to nga among giyaban, o, Dimak, doon din ka buhok, timaan sa kalalo mo, gina na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala yun maunsa. O, okay, so, o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Yes, akin sa nipalo yung kagtagaasa.
1: Ito, ano yung higanin sa Tuban ni Pastor?
0: Higanin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito mo pang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimas ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Jordan. Yes. Iga Norman ni sa Mailag.
1: Iga Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Si Bibing nanti sila ni sa purok na sa Malinsa ko, sa Sada, yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na ka ng si Marcelo, Gipitas yun, isa po niya sa Ibigan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man?
0: Sa Ibigan? Pero nag-inom na siya o Bigimas, nga nangatawa na ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon, inom sa kita, inom na niya Bigimas o ka ng aroma, kita po niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karoon kayo ng nilaag na po niya dito sila, kay birthday po niya, nag sintaan niya sa kataro, kaloy sa Ginoo, maayo na ligay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: bibin man ti silya ni sa purok met Valencia ko sa Sweden na yes. Ako baron diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun isa po niya sa ibigan din at yung naging bulan manggod pag anji na mo diri nagluya ni siya
1: okay ngayon nagluya man
0: sa gibate pero nag-inom na siya o Big Jim at nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon inom sa di pa inom na niya Big Jim at o ganang aroma di pa kuhan niya haplas ngayon taloy sa Ginoo karon kayo nang nilaag na po mo diri sila kayo birthday po niya nag
1: Sintaan niya sa Kitaro, kalau isa din o
0: maayon, nagigayang panlawas Pastor Dan. Okay, salamat. Ito sa kakaibigan ninyo
1: dali sa Talahiron, Pastor Dan. Talahiron? Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Giza, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa.
0: O, sir, pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, oh, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Inigulibikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kaya ang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos mo rin din ang ulihok niya. Pagka, pag-anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Yung pag-abuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, igaw.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag
1: sir, nai. Salamat kong dakon. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Diding Mas, buha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, alang dalhan kay Dugo Mas. Pinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy ko sa salon, hindi na lang yung abdo sa hospital. Kay.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tako kay dalawa na didugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lalo akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Doon nagkabattle ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat, Ginoo, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Yes, akin sa nipalayo yung kagdagaasa.
1: Ito, ano yung higanin katuban ni Pastor?
0: Higanin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member ng Higan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di ka bato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.
0: Sa nipalayo?
1: Pero yung member eh.
0: Okay, tagaasa ka, Higan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. On sa'yo ato, Higan?
1: Mag, sisimun yung tako sa Bikimax.
0: Yes, go ahead, Igan, padayon.
1: Ako record okay. Ako ang tungi sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungod na tungi yung ako ang usalan yun ka ko kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris, Palihog.
2: Si Sarbo, sir, leader is kinilagan, Dr. Dan.
0: Ah, yes, Igan, unsa may atong masulti ka ron.
2: Palit ko bisi magdito lang ni Igan Kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So
0: tulo ka buok.
2: Tulo pod ka adlaw akong paginom.
0: So kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-live ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
2: Umagpan.
0: So unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpa ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
2: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat po sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: sa una na ito, Pastor, sa kanan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
2: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador. Lord, loud and clear ka. Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang tunag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Bawa ba?
2: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, naka nagsakit, ang Andre Karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa dentista Pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
2: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa BG Max, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O naayo ka.
2: O akong anak Pastor, si Christian. Dala na ko sa center atong Bernie kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, na i-admit siya, kaya mubo yung platelet dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko Pastor ba, kapoy, bagit na lang ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya BG Max, i-double niya ko na ko, doha ko ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
2: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
2: Salamat kay sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, kapag di kayang lawas, pag abutin sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lami kung ang kaiyang paminaw, murang tauhay kung ang kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: sa Dipaliog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Isa ni paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order na halapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho dahil. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.
2: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, pastor.
0: Ah, sige Igan, Paliog.
2: Igan sila katumbalon, pastor. Naabot din sa dalay dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo. Luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o bigimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastor, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, pastor. Ika, gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na po siya. O kuan, bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized rin siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni pa sir, gulo ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday niya kay ni uli sila barama gulo na tao dito sindahan kay na nito kila nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pa kapsul pa sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba? Dito sa antang, wala na ba yun? Katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagakso, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni katulagi ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro, wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila, sa kong bata, sakit yan til, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang til.
1: Magibati, kanangungul sa iyang kiting, huwag iyang, magala, kanangang
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano, dituloy ang kay Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo ang doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Igancel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: O, oh, pastor, kanang, iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: sa Dipalihog?
1: Ah, si Sir, for their leader, si Nilagan the Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-lito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito, no.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo, kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul ng may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe ito'y kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin ito nga, ako siyang di-aplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwak nga duha jud ka buok
0: na hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipay ng abidiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez diha sa...

0: sa di palihog.
1: Ah, si Sir, po sa yung leader, si Nilagan da Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magbibyo lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulupot kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikaw, patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bitima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang bitima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na dayon.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag din ang ulihok niya. Pagka anang gabi ni painom na siya og duha ka buok. Ya pagkabuntag din siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka pa sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan kay Niuli, yung silang baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata pa sir.
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo-cross din sa kuntunga, sa matawa, gikan sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na tulo, kagapsol, na ayaw, gabi, kaluyan, gino,
0: salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino, salamat gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungulo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mga lukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba sir? One time di wala ra magdapulo ug
0: doktor. Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Sa di palihog.
1: Si Sir, mo rin ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinog.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkuha akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to Pastor, kay wala na pagpugo ba ato na partikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Taas yung sugar? Taas yung sugar?
1: Yung tanong lang sa dukan yung sugar, dami naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mix yung pastora niyang tiil.
0: Sige, Igan. O niya?
1: Ngayon, kwanto pastor, nagbibigay yung medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Moto pastor nga, natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit po gimara ka mo, pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa yung tiin. Limaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igancel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gisi ma Korea po yag karon nawala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karong kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo, pastor. Wala kong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Dios. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diha sa aglayan. Oga, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipalayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din o si Ato Igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila ka buka yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buka.
1: Isotilya. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom?
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita ka mo alibiyo sa diya ni gamit sa VGMAX Plus.
0: Oh, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko VGMAX.
1: Okay, sige. Ano, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimag plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo. Bagong botura sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo. Oh.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya. O kuan, bigimak. And ipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo din ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, po sa ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, pwede magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay wala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na praktikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kung kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una nato, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una nato.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat nato.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Nalimot. Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan. Kinsa ni Palihog?
2: Ate, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
2: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o igima, tulang kabok ka sa dandi. Na arang-arang na dahil ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat
2: sa pa.
0: Kisa ni Palihog? Kisa ni Palihog?
2: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Okay.
3: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso.

0: Angel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin may ang spring.
0: Spring?
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito kay, grabe na gid, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gid, nga, napalinto na ito. Bugno, nga singot, nga, okay. Ikit masabot, nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
1: Grabe kang kasakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kong bigimak mga dua, pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galihot nga mag-andam, kay dili ginato makuha na kong tiyan ba, na grabe gid nga kasakit, mato pag inom na kong bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon, dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni Palihog.
1: Rito, si Maya,
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: magpasalamat lang ang pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa
1: Pero sa
0: Bigimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon pati nga li og tulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tungod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: Unsa ka dugay yon ang antos si imong tutoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa
1: ito. Wala ka po akong anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga. Hantod nga namin niyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lagi
1: isod kayo o wala tay ikit pakimo dako gid akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Bigimax. Salamat kay Igan Lisel taga

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O, dayon, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunay na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan eh nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: kan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Hindi makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiya gid Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa ato nga Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon muna angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganangaman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ako na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, did you not, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakasin ko na magkalit o edema, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba yun ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

Dan Evangelio, kauban ng iyang Vice Presidente, Pastor Nick Obante. Good morning, Pilipinas, Luzon ug Visayas ug Mindanao. Ug sa ato mga kaigan members nga mikaylap sa tibok Mindanao. May buntag sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Good morning po sa South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, sa atong katapad nga mga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province, ug sa tibok Northern Mindanao. May buntag sa atong tanan. Alaygan, bakod sa wala pa nakabakod ug atong pandaron sa tagsa nato ka mga radio set ug atong yung pakusgon. Balaygan, ako kapta karon sa 98.5 Radio Caibigan, Valencia City. Adlaw rong Martes sa pizza 4 na sa buwan sa Agosto 2026 o nagtoko nga doon na gay makingsunan na to nga mag-birthday karon, so happy happy birthday. O nagtupod ko nga doon na mga pipila ka mga couple nga karong adlaw musaulog po silang wedding anniversary, so maimbuntag ninyo uga malipayon ni pagsaulog sa inyong anniversary sa kasal. By the way, good morning po dira. May buntag, may agagali dira sa probinsya sa Iloilo. Ang tanan nato nagpamating mga kuturan dira sa GTPM 95.5 FM dira sa Lambunaw, Iloilo. Mayung agada kay Randy Laza. Kag sa mga suki nato yung tigpalamati dira sa probinsya sa Iloilo. Kag magalayat sa central part of Panay Island, part sa Capiz, part sa Antique, kag bisan pa sa probinsya sa Guimaras, and of course sa Aklan. Bayan nga aga sa inyong atanan. Oy, good morning po dahil sa tibok probinsya sa Bohol, Madyong Buntag, Dana sa Talibon Bohol, o diya sa Tubigon, doon na tayo duha ka registration nga mga partner diha. Madyong buntag, Daana. Oh, good morning po diay sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Dunay tulog ka siyudad, Tangub City. Og duna po'y Oroquita City. Og Usami City, apil ang Dipulog City nga part sa Zamboanga del Norte. Good morning po dahil sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte, kung asa nagtingo karon ang Freedom Radio sa Sirigan City. Og may buntag po diha sa Lanao del Sur, kung asa nagtingo sa nato ka-radyong partner diha sa WOW. Og may buntag po dahil diha sa tibuok Misamis Oriental, kung asa nagtingog ang Radyo Caibigan XDD Lagindingan og Subungkugon Misamis Oriental. Kauban nato karon ang Power Radio diha sa Villanueva og ang 104.9 Radio Beat diha sa Ingog City. May buntag ha. Og may buntag po dahil sa tibok Agusan del Norte, kung asa nagtingog ang Sunshine Radio diha sa Butuan City. May buntag po sa tibok as Agusan del Sur, ubay-ubay gyud nga mga radio station ato mga partner diha. Og kamusta? May buntag po diha sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, Miss Campostela, Davao de Oro, good morning, og Davao Oriental. By the way, good morning po diha sa tibok Davao Region. Diyas Kalinan, may buntag diha sa Mintal. Og may buntag po diha sa tibok Davao del Sur, kung asa nagtingog ang Radio Masa diha sa Digos. O may buntag po sa part sa Davao Occidental diha sa Malita. O tibok North Cotabato, kung asa doon natay tulog ka partners nga mga radio station ang Power Radio makilala o
Radyo Bandera Kinabuhan City ug ang Banasilan. Maapil pa mag-Indanao ug ang Sultan Kudarat. By the way, good morning po di ay sa tibuok Sultan Kudarat. Kung nasa nagtingog karon ang Radyo Bandera Tagurong City. Good morning po sa tibuok probinsya sa Bukidnon. May buntag ninyo. halos tibuok probinsya sa Bukidnon. Ang municipality sa Bukidnon, Makadugog, Kaduna, tay mga pipila ka mga radio station. Labi ng 98.5 Radyo Kabigan, Balinsa City, ng Mulayat nga to sa Banasilan, sa Wao, ug part sa Talakag, diya sa Miyarayon, Tikalaan, Duminorog, Duminorog, murag part na sa Lanao del Sur, diya sa Port Chaco. May buntag nyo diya, ah. May buntag sa Pangantukan, Kalilangan, Kadingilan, Talakag, Baungon, Libuna, Impasugong, Manolo Portage, og Malay-Malay City. Good morning po diyan sa Kabanggasan, San Fernando, Quezon, Maramag, Don Carlos, Itaw-Taw, Dangkagan, Kibawi, Damulog. May buntag nito na diyan. Hoping wa tayo nalintan niya. Malay-Malay City, good morning. Lantapan. And of course, Tibok South Cotabato, good morning. Sarangani Province, good morning. Sa Radyo Masa, Maasim, Ogdia, Punsa, Radyo Bandera, General Santos City. By the way, God, madungog na sa ato. Live streaming. Salamat kayo. By the way, good morning diyan sa Banasilan. Diyan, may gahapon sa akong anak. Biyahe me, nag-round trip me. Abot media sa Talakag. Salamat kayo. Oy, murag. Wala-wala itong signal. By the way, good morning sa mga pipila na ito. Kumagsunan, Jane Casipong Gabiula de Lagos, Elinita Wanzo, Mercy Buta de Los Dallas, Lorna Ibkas, good morning. O kang Risa Daog, Romo, sa to. Murang nawa na yun, ha? But anyway, salamat po kay Rosinda Pangilan, diya sa Rangani Province, kauban na to. Beautiful morning, Pastor Richard. Salamat, Ginoo, sa iyang pagpukaw kanunay. Dalay ko ng Diyos, kauban sa tanang nga naminaw. Rosalina Mariano Panti, Pastor Romel Arellano, good morning, Pastor. Jane Isparagusa. Kagmayng agaman kay Nini Jelly Kaluigan Bayan Tananta masuk itik pulmati dira sa Barangay Kulungkulo. Jose Rolo Domingo, Bilya Domingo mayang aga dira sa OP Maguindanao. Padoy BL, salamat kayo. Og salamat po kang Rosalinda Nalupano. Og of course, ang taga-Davao City, Maria Cristina Ayuban, thank God for another day. Good morning, Pastor. Og salamat po kay Joy Auntie Namisola. Nakaagi ko sa ilang hapon diya sa Lapok, pero di na ako ma-identify ang barangay. Kaya magian man kung magto kag Mia Rayon, no? Pero along highway lang ko. Salamat kang Maria Cristina Ayuban. Thank God for another day. Salamat kayo, Janet Balera ng Iligan City. Good morning from Joy Auntie Namisola. Noisy Kado ng Bula, salamat kayo. O kauban na po nato si Marisa Sintillas Terigusa karon. O si Nels Lab Blogger, may buntag po nimo. And of course, good morning po kang Marilyn Ampuntas. To my cousin, Engineer Kinit Buyit Loud Insular, mayong aga. Dira sa Bagumbayan, salamat git sa bilog mga pamilya. Og may buntag po kay Nelson Silao Kalimpas. Good morning, Pastor Boy, from sa Lumay, Marilog District, Davao City. Salamat kay da taga masukin ang tuntik paminaw diya sa Marilog. Of course, good morning kay Pastor Dan L. Dangelio. Sorry kay gahapon kay nagsabot pisa kong manghod si Pastor Edwin sa umang wasay sakyan. Nyawa po ko kakuni kay nagbiyahe tawa tay signal, no? So, si Pastor Dan Town, luoy kayo. Nalingkamot po maglingkod, alas 4:40 na.
Elsa Gutang, may buntag, Iganjelo del Salian, Hingog City, o kang Gingging sa Balusa, Nicanor Sudaria, Evelyn Hilardis. Oh, good morning, Rosemary Romero, Apor. Kauban po nato karon si Jolene Layawon. Good morning, Pastor Boy. Di ako gahapos talakag. Niabot mi di agapon mga alas 10. Miuli po mi alas 11. Jolene Layawon, salamat kayo. Marisa Centillas Torregosa. Good morning, Pastor Boy. Ready na mi mamati sa pulong sa imong pagabasahon. Karong watching live, Dinagat Island. Wabari ka kauli. Surigao del Norte, Amping, Pastor Boy Uban, sa imong pamilya, salamat. By the way, ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di igod mabuhi, pinagi sinapay lamang apan mabuhi, pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang baba o matunpod sa Mateo 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us.

Magaan po na ta. Amahan nga langit nun, may gugmaon na mo nga Diyos. Tag-iya sa among huwag nga kinabuhi karong buntag, we come to your presence. Nga nagayukbo sa among kagalingon o kamog yung kang pasidunggan, imayaon.

Jerobs Anhao dia sa Makilala. Oy, good morning kay Merly Kraton Canon dia sa Kibuntungan. Salamat kay kay nakahimamat tagahapon. Good morning Pastor Buboy, dalay ko ng Ginoo sa tanang panahon. Salamat kay Pastor sa paghatag nimo og time sa paghapit nimo kahapon. Salamat Pastor, God bless you always og sa tibok nimong pamilya. Naimo na ko nang stopover. Hulay-hulay gamay pa. Inat-inat sa ugat, no? Salamat kay sa imong testimonyo, hinauto. Salamat sa God's protection. Kay nasa itisumuni gahapon, Domingo dos buntag sa iyo. Ngayon ato siyang pwesto. Ah, kalit lang ang dunay ni buto, dunay gipusil. Ah, nagsakay sa service sa barangay. Kapitan man to, adil lang to i-mention, no? So, patay yun. Tulo ang naigo. Duwang namatay. Ano ni Pinardada? Good morning, Edna. Adi Magdua. Ah, taga Kalasungay, Lapok, Talakag, Bukidnon, may buntag kay Joy Auntie Damisola. O salamat po kang Nancy Lauda. O may buntag po kang Mary Grace Torilla Campbell. Susan Itzauri, Nicanor Sudaria, at Gemma Torrijas. O kang Yo Peña Flor dia sa Kalilangan. Good morning Pastor Boy, good morning sa taga-pututan Iloilo. Ah, ini Peña Flor taga Iloilo kay Liter P. Tupad sa amon nga banwa Dingle. Hidelisa Dagop may buntag. Naomi Basig, Elisa Gutang. O may buntag po kang Nanay Teresita Reyes sa Managok. Good morning Pastor, may the Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Mideng. By the way, good morning sa akong iyan diha sa Bidlamin, kang

Longos, ugang Anti Dining, Anti Tata, Baslot, ugang Anti Alibi, Anti Jelda, and Uncle Pauling Gayuza. Mayong aga kaysa akong mga hinablos, akong sister-in-law, iya kagawad ina Joseph, ina Joseph, Usip, Usip dai, Dangelio. O belated happy birthday kang Kapitan Alfonso, Alfonso Inocando. Sayang pag-celebrate siyang birthday sa Milabayang Adlaw. Maricel Panduma de Pain. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos. Bagong adlaw, bagong kinabuhi naman ang iagihata. God bless sa atong tanan. Taga Lakonon, Tibuli. Good morning, Pastor Boy. Andam na sad mi maminaw. Sa balaang pulong sa Ginoo, from Idna Magduha, Lantang, Balinsa, Bohol. Na may barangay Malinaw sakop sa Banasilan ug napod sa sakop sa Dalakag Bana o Pangantukan. Junalin Layawon, may buntag. Egan Lisa Abilan Sabas, good morning. O si Tisa Agpalsa, o may buntag po kay Lorna Apas. Labi pa'y kukamas. Good morning po kang oy John, tell mo Manalo Junior, may kakas mo John. Bikod rin ka na sa amon magupon ba? Pero salamat. Nagbalik ka nila sa daan mo nga grupo, no? Among na nga the Lord is so good. Good morning sa bilog mo nga pamilya. Bikod rin ka sa amon makabulig ba? But anyway, welcome ka anytime. Morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga always mo na gigamit sa Ginoo, ha? Dugang adlaw sa imong gihatag ka na mo. Salamat lang ni Paiko Kamas. Uy, lahi mga kong sumpay. Kang Terz Danzoli ito. Evelyn Abatayo, salamat. Uy, ang Barangay Radio 101.1 FM. Good morning, Pastor Boy. Connecting na ta diri sa Gipo, sa Buaga del Sol. Murag nalimot yun ko, ha? Pag-grip ang taga-tibok sa Buaga del Sol. May buntag ninyo. Salamat kayo. Igan, Francis Ralph Yemet, Sheila Staris, good morning. Apong, good morning. Dan sa Bagdolong Lexibo, good morning, Pastor Boy. Amping kanunay, Pastor Boy, God bless you always. Salamat. O may buntag po kang Miriam Maribok Bungkalis. Karibol, ano ni Bungkalis ni? Teacher na ako ni Sonas Maragok. Abot, asal ni siya karon boy, pa ba ni? Bayaw ni sa Mayor sa Balinsa City, Mr. Bungkali. Salamat, taga-tagbina. O salamat kang Esther Bakulot Asilan. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo, taga-talakag ni. Sa lain na po ng adlaw, ni Hapit Untak ka. There's that sole from Kapihan, Libuna, Bukinan. Puhon, puhon mo, anak ko niya. Pastor Boy, good morning. Salamat sa Ginoo, puhon. Gikanto ka, TV Kabasag. Salamat po kang Tata Pipuntiyon sa Tawas. Diding Bakalso, morning, Pastor Boy. George Asunada Lagradante, Riverside, City, Banga, maing aga, San Jose, Banga. Morning, Pastor. Salamat gid sa adlaw nga gihatag naman sa aton. Great ko gali ang belated happy birthday sa akon bata. Birthday niya kahapon, Pastor. So, happy birthday no sa bata ni George sa Lagradante dira sa Riverside, no? Barangay San Jose. Mayong aga da sa inyo, ha? Good morning kang Pastor Eliezer Belador Tinaco. May buntag din mo, Pastor. Diya mo pala ito ba yun sa yan ang ipos, ha? Diya sa Big Light Radio, diya sa Don Carlos. Live na ta sa Big Light Radio, Kibaw 96.5. Salamat kay Pastor Rosalina Mariano Panti. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. God bless us all. Praise God.
Og salamat po sa kang Rosinda Pangilan, sa iyang anak nga si Mary Grace, o man siyang bana nga si Fred Buan, sa mga sidingan, mga paharon, Remo Rosa, Landubay Pamili, kay naka-bluetooth ko karon na. Good morning, Pastor Dan. Ha? Salamat kayo. Tama na. Good morning, Pastor Boy. Gikan sa Kulasian. God bless, Pastor. Kuya po yung Facebook account. No? Tama na. Alma Dugia, may buntag ni mo. Morning, Pastor Dan. Thank you, Lord. Amen. Dalaygo ng Diyos sa ulay katapusan. Watching from Puruk Dos. Mia Rayon. Summary. Nabayan na ako na kaya nakita mo ko na ako dito. Mia Rayon, Duminorog. Salamat kayo. Kung tininuta siyang dalan, hinlo kayo. Wag yung mga hugaws na plen. Linlin Fernandez, good morning. Labi pa'y kukamas, amen. Marina Sarigumba Gabi, good morning. O kauban po nato si Maribik Panya Berena. Flor Padilla, salamat. Good morning man kay Ruda Lagunero Elio. Igan pasurgit ko happy birthday kay Nining Jusidin Kalawigan. Jungko, happy birthday. Ning, God bless you and your family. Thanks and God bless Igan Pastor from Nini Jelly Kalawigan Bahian. Amen. From Crescenda Dao Grumo. Good morning, Pastor, from Mirli Kilaton Canon. Grabe itong testimony niya. Nag-cover lang siya sa tapalansa at tantaran sa Karnis Baboy. Kaya maligyan man siya. Kaya sa atbang niya yun, dito ang buto-buto. Dito ang buto-buto. So, salamat sa God's protection, no? Nga wag yun ni balit nga, astray balit nga na yun, pengon dito sa imuha. Regine Pendicase, Diding Bacalso, Alberta Sulugastoa, Leoneda Versosa Tixon, Noisicado, Rosalina Mariano Pante, amen. Mercy Kalugan, amen. Jean Kasimpong, Gabiola de Ligos, amen o amen. O salamat po sa Gamalaybalay City, si Norang Orlanzales. Good morning, Pastor Boy. Akong timbayang tanan nga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika o tanan nga naminaw diri sa Barangay Lirungan. Amping kanunay, Pastor Boy. Taga Lirungan, Junalin Layamon. O Dinay Layamon, salamat ha. O salamat po kang Maria Gonzales, Francisco Yanong, Pastor Boy, good morning. Kamusta? Wala lagi si Pastor Dan sa programa karon. O ako yung ipaprogram na siya. Actually na siya. Huwag magkugahapon. Ay. Good morning, Pastor. Thank God. Iyan na po ni Gipukaw. Aron naminaw na sayo po sa program Matagbuntag nga makatag o pagtununan sa tanansa. Si Glacia Saway ni sa Kibangay. Salamat kayo.

Well, salamat ka din kasi pyong. Ayoy, niyadaay mo talaga gahapon na sayang. Asa dahi Eugene kasimpong gabiola? Lorna Apas, good morning. Good morning, Pastor Boy. Connected na tayo sa Barangay Radio 101.1 FMG po sa Boca del Sur. Salamat kay sir. Francis. Rob.

Alma Bacarisas, good morning Pastor Boy, Crisela Dao Grumo, amen ug amen. Salamat po ko ba na to si Radian Pendicase o si Elimari Talisa Aeroplo. Pilen Sagaw, good morning Pastor Rick, kag sa tanan nga nagapaminaw sa pinagpalang musika, salamat sino sa New Life. O salamat po ka Carlosa Villamorgan Tuangco, kauban nato karon. Beverly Manggubat Balaba, good morning. O kang Rosalina Mariano Pante. Uy, Mambuaya, nakalimot na kapastor. Ang Mambuaya, at wala ko nalimot na doon na yung salakag ng Mambuaya. So, salamat kay Jen kasi pong gabi wala. Ay, tuloy wala akong malimot. Murag na ako, anang ko kay amin ako taga-talakag ka. Kay. Salamat kayo. Pwede, good morning sa akong iyan o uyuan diya sa RTR. Digin ako kalintan niya kung uyuan o si GC Loud, ha? O si Auntie Rosa Pansis Laudia sa RTR. Maing agad sa inyo ang call, Auntie.

itong oras, alas 4:31 na, o panahon ng atong kuwaon, atong Biblia, bulpen o notebook, kay magtuon na ta. Sorry kayo ha nga, ako yung panagkamutan, gabasaw niyo yung pangalan. Anyway, anytime, makapaminaw man tas kanta nga music, no? Akanta nga music, mga alaw itong makalangit. Tungod kayong gihaguan, ako po haguan ng pagbasa. Well, di na nato mapunggan. Panahon na gyud nga mamalandong ta sa balang pulong sa Dios nga maoy pinakaimportante. Sunhan niyo gyud si Jin kasimpong gabyula sa September 25. Muadto tag mambuaya pero kay naman ug speaking engagement sa September 27. But anyway, ato lang po sa plano ni Lord. Aron makahimama tuntami ni Jin kasimpong gabiola. Doon raon taong nanakos talakag. Well, atong kuha itong Biblia, bulpen o notebook, kay magtuon na ta. Gloria Bautista, puras, paliog ko anay mo Biblia. Balan ko ilunggog ini. Kaining puras ka Bautista, dilit nilayo sa Dangalyo. Tagapututa ni Bautista o puras. Kaya kadumdum ko sunahan sa bukid noon, muna mga pamilya nga mato ay balay sa akong lulo. Well, atong abliyan atong Biblia sa Salmo 59. Tiwason nato ni pagbasa. Diwaso na ito pagtuon ng pulong sa Diyos nga itong gisuguran. 59, pero tibok chapter atong tunan, pero atong basahon, versikulo 16 o 17. Tumoy. Unay konklusyon sa istoryas kinabuhi ni Salmista David, gikan sa versikulo 1 ngadto sa 15. Apan mag-awit ako may tungod sa imong gahom. Kada buntag mag-awit akong kusog may tungod sa imong gugma. Tungod ka ikaw ang akong dalampanan nga nagapanalipod ka nako sa panahon sa kalisod. O Diyos, ikaw ang akong kusog, mag-awit ako og mga pagdayig kanimo. Kay ikaw ang akong dalangpanan, ang Diyos nga nagahigugma kanako. Ang Ginoo magapanalangin, siyang pulong atong ibasa. Mga kaibigan, tugutan yun nato ang Holy Spirit nga mo'y teacher nato karon. Aron dili makawang ang atong gigahin nga panahon sa pagtuon, aron masabtan nato ang mensahe sa Ginoo. Well, ato ni gisugdan sa adlong Merkulis ko di kumasayop no o Sabado I think Sabado. O atong gikuha ang usa ka balit idea nining duha ka bersikulo gikan sa pulong apan mag-aawit ako. When the songs return. Atong gisugdan sa pagtuon ug ato nakita ang kahimtangan ni Salmista David siyang pagsulat ni ini. Well, ang kinabuhi ni Haring David, ato yung nakita niya, iyag yung na-injured ang daghang mga trials sa abot siyang kinabuhi. Una-una ato nakita niya si Saulo. Iyan yung ipangita si David aron patyon. Muna yung pinakabukat ng mga pagtilaw, mga trial sa kinabuhi ni Haring David. Kung atong tutukan magayong kinabuhi ni David, makayong yung tanga kitang tanan.
daghan putang nagian nga mga trials o mga affliction atong kinabuhi. We all pass through trials and affliction. Diba tinuod? Ako personally, pitindaghan na nga mga trials o mga affliction na busa o kinabuhi. Pero salamat sa Diyos nga. Ato nang na-overcome. Kung nasayod ko sa atong journey, sa atong pagpanganagan, because of the trials, because of the affliction, sometimes bationg ta nga mugib up ta isip alagad sa Diyos. Dunay mga panahon nga bationg ta nga mugib up ta, una ka grasya ra yun sa Ginoo nga paniwala sa mga pagtilaw, mga pagsulay nga na nagpabilin ta nga wala mapukan. So kung imo magibati karon nga murag mo give up ka na, amisin sa Ginoo, don't give up. Atong buhaton muhangad ang tas langit nga itagtabang sa Ginoo. Unya undangan nato ang tuman nga kabalaka ug magasugod ta sa atong pagsalig diya sa Ginoo. Muna nga si David, nag-expected yun siya. David expected his song before to return. So taliwala sa mga pagtilaw, trials, affliction nga igan ni Salmista David, kinabot ang panahon nga murag ni unda sa pagdayeg sa Ginoo, karon nag-expectar gyud siya nga mubalik ang iyang pagkanta ngadto sa Diyos. Ug ato nakita ang dali, there are three principle nga gitudlo ni Lord nato pinagi ka sa Salmista David. Kung unsa may expectation sa dihang nibalik sa pagkanta diya sa Ginoo, una-una ato nagisgutan, David expected to sing of song, to sing of God's power. Kay matod pa ni said, apan mag-awit ako may tungod sa imong gahom. Na-notice the word. Apan mag-awit ako. Naku atong susiyo ng versikulo nung ngadto sa 15. Mauni ang mga trials, mga affliction ni Abots kinabuhi ni Salmista David because King David, King Saul, sought him. Anong pagapat yun? Pero sa katapusan niya kinabuhi, nibalik ko siyang kanta alam sa Ginoo. O yung kanta yung expectar nga yung masinatian ang gahong sa Ginoo. Muna nga sa pagkanta ni Salmista David of God's power, nasabta ni Salmista David nga ang gahong sa Diyos mas dako pa sa iyang mga problema. And God is stronger than our adversaries. Mas kusgan ang atong Diyos kumpara sa mga tao nga nahihabot nato. No? Kay sumala pa sa versikulo 1. Luwas ako gikan sa akong mga kaway. So, kamo na libasa na mahiga na. So, pagkanta ni Salmista David sa gahom sa Diyos, iyan yung nasabtan nga, mas dako ang gahom sa Diyos kundra sa mga problema niya. Mas stronger ang Ginoo kundra sa mga kaway. Muna higala yung soon. Kita karon nga nabinaw. We can rest in the power of God to deliver us. Muna'y kamatuoran. Kung unsa man ang mga trials, mga affliction sa atong kinabuhi, pinagi ning pulong sa Diyos. Gitudloan ta sa Ginoo. Pinaiga, pinagi kang Salmista David. So usa ka principle nga kinanglan ang matausan nato mag-expectar ta. Pinagis kanta sa gahom sa Diyos. Muna nga kung atong tanawon mga higalaig soon,
King David remember the powerful deliverance in the past. Iyang yung nahinunduman ang mga kadaugan. Ngayon na sinatian sa miagi siyang kinabuhi una-una kung atong tanawon ang 1 Samuel 17:32-37. Giprotektaran sa Ginoo samtang dito sa iyang farm nga nagbantay sa iyang mga karnero nga sa dihang nagbantay siya niabot ang layon o gitangag ang iyang karnero iyang gigukod o giilog sa baba sa karnero sa baba sa leon wasang onsa. So David, when he returned to sing about God's power, iyang nainunduman ang nangagis ang kinabuhi nga Ginoo nagprotektar niya. Second, nagyapon sa 1 Samuel 17:45-50. Sa dihang iyang giinkwento ang pinakadako sa Palestinon nga mao si Goliath. Nga linibog ka mga Israelino ang ipamatay. Pinagi lamang sa usa ka pitik. He had been given power to defeat mighty Goliath. Muna nga mingon yung kumahigala yung soon. Kung atong mahinumduman ang atong kaagi kaniadto sa dihang gitabangan to sa Diyos, enable us to draw on God's faithfulness in the past. Makatabang da ito. For example, sa akong kinabuhi, sa dihang nanakos babas kamatayon tungod sa miabot nga mga problema sa akong physical nga lawas, sa dihang misulod ko sa surgery, nagingon ang akong doktor, ingon sa nung pag-ampo na kay patulugon ta nagkapinagi sinestesya, samtang higda ko ako nalang itugyan akong kinabuhi sa Ginoo. Alas 4 sa hapon, nakamata ko alas 11 sa gabi sa diyang ipukaw ko. Kung nagpasalamat ko sa Diyos, kaya na-injured na ko ang pinakasakit kaya kaimtangan na abot sa akong kinabuhi. Kung ako na mahinamduman, makatabang ka na ako sa pagpadayon, sa pagpanganagan sa Diyos. Tungod kay usako nga nakasinati sa gahom sa Diyos. Muna naingon si David, apan mag-awit ako may tungod sa imong gahom. Kung atong tanawon ang bisikulo unong ngadto sa bisikulo 15 atong makita ang piting paita sa kaimtangan ni Salmista David. But David has nothing to do is to sing about God's power. And that is the first principle. He expected to sing of God's power. Ikadwa higala yung soon na aragyapon sa versikulo 16. Kada buntag mag-awit akong kusog may tungod sa imong gugma. Tungod ka ikaw ang akong dalampanan ang nagapanalipod ka na ako sa panahon sa kalisod. Na-notice the word, kada buntag magawit ako, tungod mahitungod sa imong gugma. David expected to sing of God's mercy. Kaning ingon diri kada igsoon nga kada buntag magawit ako kusog may tungod sa imong gugma. Gugma, speak about God's mercy. Ikaw ni David, I will sing a lot of thy mercy. Kusog yun. Muna kita na ko sa kasalmista David nga nagtudlo ka na to kung unsa kadako
presenting mga trials karon. The louder our future song and the more intense our future gratitude will be. Kung unsa daw kadako nga mga trials

inubanan sa akong pagpasalamat nga dunay mabutang nga pangimuon kanato ang Diyos. Ugma, sunod adlaw, but ipasabot kung dunay mga trials nga mabut sa itong ginaboy, watay lang buhaton. Is to sing louder because we have a nice and wonderful future. Nga di ka na magpabilin nga permanente nga sitwasyon because ang atong Ginoo maluloy-on gayon. Maluloy-on, mga kaibigan. Muna nga, ang atong Ginoo has been merciful to us all. Sukad pa kaniadto hangtod karon wa nag-usab ang kaluoy sa Diyos. Muna kung atong basahon ang Titus 3:5, gi-anunsyo ni Titus, mga kaibigan, nga ang cross mo ay nag-announce the mercy of God to sinner. Nalok ang Titus 3:5. Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kun dili tungod sa iyang kaluoy kanato, o gibuhat niya. Kini pinagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato o naghatag sa bagong kinabuhi. Nanotis na giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kun dili tungod sa iyang kaluoy kanato. So ang kaluoy sa Diyos ato makita ngadto sa krus samtang nagbitay si Kristo Jesus. So ang krus nga gibitay ni Kristo Jesus mao ni nag-anunsyo the mercy of God sa tanang makasasala, mga kaibigan. And because we experience God's mercy, the mercy of God mo'y ni naghagit nato nga mga lagad ta ang gibasihan sa Diyos sa paghagit kinato nga mga lagad ta mao ang kaluoy sa Diyos nga iyang gianunsyo ngadto sa krus. Munang ingon sa Roma 12:1, diha makita nato igala nga ang Ginoo nag-anunsyo nato, ang nag-anunsyo siya, ang nag-challenge nato nga kinanglan alagaran nato. Atong basahon ni Uldo na memorize ba ninyo na panindot nga akong basahon pag utro, mga kaibigan. Mauni, matod pa sa Titus, wa ta niya giluwas pinagi sa atong maayong binuhatan, kung dili giluwas ta niya pinagi siyang dakong kaluoy kanato. Sa ato pa naluwas ta pinagi sa kaluoy sa Ginoo, gugmas Ginoo. Pag-ingon niya di sa 12, busa maigsoon tungon sa kaluoy sa Diyos ka na to. Doon na sa gibasihan ang kaluoy niya ka na to. Naghangyo ako kaninyo, kinsay naghangyo, si Apostol Pablo, sa tanan niya nakasinati sa kaluoy sa Diyos. Apostol Pablo, naghangyo ka na to. Ang inyong kogalingon isip buhi nga hanad sa Diyos, itugyan ninyo ang inyong kogalingon sa pag-alagad kaniya, sumana sa iyong namutan. Ang ato pag-alagad sa Diyos, namutan na sa Diyos, maokini husto nga pagsimba sa Diyos. So brothers and sisters in the Lord, ato nakita ni David expected to sing a song of God's mercy, sumala pa sa versikulo 16. O kining kaluoy sa Diyos, sukad kinahantod karon wa nila gausap. Ug matod pa ni Titus, ang krus mo'y nag-anunsyo sa kaluoy sa Diyos na makasala. Ug tungod niya kita nakasinati o kaluoy sa Diyos, naghangyo si Pastor Apostol Pablo kanato.
nga manalagad ta sa Dios. And you know, brothers and sisters in the Lord, kung atong balikan ang salmo ang atong gibasa higala igsoon, atong makit-an diri mga kaibigan nga si Psalmista David nang expected the protection of God to arrive time in the morning sa iyang pag-ampo. Nakita niyo higala igsoon, matud pa sa 59 verse 16, ingon siya, tungod kay ikaw akong dalangpanan o nagapanalipod ka na ko sa panahon sa kalisod. So David expected the protection of God nga maabot ka niya every morning. And God believed, and David believed God would protect him. Ngano man kay ang Diyos mo iyang dalampanan, ha? Maoy magapanalipod kaniya sa panahon sa kalisod. Can you imagine na nakita na ito igaraig soon? Wa na lang yun na sa Mr. David sa panahon sa kalisod. He asked God to protect him. He trusted God. Nagsalig sa Ginoo nga Ginoo mo tago niya. Gikan siya makaway. Not only God, His defense, but His refuge. Kaya matod po sa pulong sa Diyos. Ikaw ang akong dalampanan. Depends. Nga nagpalalipod ka na ko sa panahon sa kalisod. Refuge. Taguanan. So brothers and sisters in the Lord, kaning pulungan nagtudlo na to sa usa ka prinsipo na ito nakuha nga matago sa kanato. Mo expectar yun ta kanunay sa kaluoy sa Diyos gato masinatian. Ang katapusan ni Gala iso nga ako nakitaan dire nga re nga versikulo nasa 17. David expected God to give him strength. Sa iyang awit, nag-expectar yun si Psalmista David nga tagaan siya o kusog sa Diyos. O Diyos, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako o mga pagdaig kanimo kay ikaw ang akong dalangpanan, ang Diyos nga naghihugmakan ako. Notice mo wala kita ni sa kanta ni Psalmista David. Kaya yun, ikaw ang akong kusog. Di ba doon ay kanta? Ikaw ang akong kusog. So si David siyang kanta, why lang i-expectar si David nga ang Diyos maghahatag kanyang kusog sa pag-atubag sa dahil matrayan sa abot siyang kinabuhi. Unto you, O my strength, I will sing. Ipasabot atong makitan rin nga nag-ingon sa O Diyos, ikaw akong kusog. Napag-ipakita ni Psalmista David ang iyan akong pagsali nga ang Diyos mag-protektar kaniya nga way makaunsa kaniya. Not only nga makita na ito igalaigsoon ang dakong pagsali niya sa Diyos, yung Diyos mag-protektar kaniya, kundili makita po na ito nga si Psalmista David na convincing ngayon nga luwason sa sa Diyos sa mapait niya nga kahimtangan busa nagtudlo ka na ito igala igsoon kung unsa man kapait ato kahimtangan karong panahon na inautunta niya yung minsay ang uta matag-usa kasing-kasing na convincing sa Diyos nga di ta niya pasagdan iyatang luwason sa mapait na ito nga kahimtangan.

So brothers and sisters in the Lord, wa tay laing buhaton sa mga dausan na ito ang kinabuhi. Musalig yun ta sa gahom sa Diyos. Musalig ta sa kaluoy sa Diyos. O musalig ta sa kusog ay hatag ni Diyos sa Diyos ka na ito. Muni mo tabang na ito na samtang buhi pa ta. Magpadayon ta sa mga pagkanta sa pagdayig sa Diyos. Kita nga manag sa Diyos. Hadno business living under the circumstances. Kung unsa man ang atong kahimtangan karon, diyan nato ipakita ang atong pagkamatinud-anon sa atong pagpangalaga diha sa Diyos. Because we are serving a powerful God, merciful God. Kung ato po siyang kialagaran, nga siya'y maghahatag ka na itong kusog sa pag-atubang sa dagang mga kalisdanan pabot sa itong kinabuhi. So nga kung pag-apo pagsalig sa Ginoo, don't give up. Start trusting God. Aslong niya patan ni kalibutan na pitindigan ang mga pagsulay, mga pagtilaw, mga trials, mga patutong kinabuhi. Pero salamat sa Diyos sa tulo ka prinsipyo nga gitudlo ni Lord sa matausa ka nato, pinagi kang salmista David. Siyang personal nga sinatian sa kinabuhi. Ikanta lang sa Diyos about God's power, about God's mercy, about God's strength. Kamusta may mong kaimtangan karon? Tingali na nakasapuntos kinabuhi ni mga nalaayan ka na. Doon ay usa nga among gibisitahan sa ospital. Tungod ay ang bana wa na mo mata pero gaginhawa gidala sa ospital na ICU siya nagampo mi nato sa ICU ako lamang itugyan sa Ginoo. Naantay paglinog. Ibiyaan lang siya ang asawa nga ito sa ICU. Isipa ni Hawa yung asawa nga ito dito sa gawas o ba niyang anak. Kay di man kaya niya dadon. I think mga sobra sa kabulan na ICU siya. Namatay yun. Wa kamata. Nabot sa puntos kinabuhi sa asawa nga naingon siya nga wag yung Diyos. Wag yung Diyos. Kaya wag man daw gitubag yung pag-ampo. Nasaan di gilubog. Dibalik og ni Antog Manila ni Antog Amerika ang asawa. Alam pa si kaso sa mga insurance kay mga nurse man o pharmacy yung asawa nga ito. Tungod kay niabot daw mga 12 million ang gasto. Tungod sa lakong client sa abot siyang kinabuhi, nakagasto pa mga 12 million. Mga kuwa lang, million na man, million na.
Usa ra kami doon kapit. Pero gitagbo man ni Lord. So ako nang isulti higara ikso. Gipakrimit ang lawas. O niya, nibalik sa ngadto sa Amerika to claim all the insurances. Nga gitigong sa pila ka tuig. Aron lang ibayad. Pero punto na ako nga. Abot yung sa punto nga. Nakingod siya nga. Wag yung Diyos. Tungod sa dagkog ay matay sa abot siyang kinabuhi. Lasan di gilubong nila. Padayin may gampo niya. Tingali, ang imong kahimtangan karon sama ni Ana. Kilaayan ka na, naundang nagpanganagan sa gino tungod sa mga problema. Muna'y kahimtangan ni Salmista David. Kung nalipay ta nga si David, pinagi siyang kanta, doon na siya gi-expectar. Una-una, nag-expectar siya, ngayon masinatian ang gahom sa Diyos, ug iyagyo na sinatian. Siya ang pagkanta, gi-expectar sa skaluyo sa Ginoo nga, iya po masinatian. Ug tinod iya na sinatian. Ug siya ang pagkanta, nag-expectar siya, ngayon masinatian ang kusog sa Ginoo. Muna yung sa o Diyos, ikaw ang akong kusog. Niya ng panahon, niya kayong gusto ni Salmista David. Ngayon masinatian ang gahom sa Diyos, ang kaluoy sa Diyos, o ang kusog sa Diyos. Ngayon maangkod, ano'y present tag the Lord? That King David endured all trials and affliction in his life because of God's mercy, because of God's power, because of God's strength. Nahiga na igsoon, kung unsa man kadako imong problema karon, gigibati ka nga murag mo, give up ka na. Don't give up. Start trusting God. Because God is with you. Gusto niya nga ikaw makasinati sa gahom sa Diyos. Gusto niya nga ikaw makasinati sa iyang kaluoy. Gusto niya nga ikaw makasinati o kusog nga gikan ka niya aron magpabilin ka sa imong pagpangalaga diha sa Ginoo. Labi na sa pagpamuhat sa blaton sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan nga lang ito, nagugmao na mo nga Diyos, salamat ka ayos sa kinabuhi ni Salmista David. Nga mong nakitaan, nga piting paita yun yung kahimtangan. Pero wa sa ilang gibuhat, nagkanta siya. Sa malirik sa kanta, hinubanan sa iyang expectation nga ang Diyos mas gamhanan pa sa iyang mga problema. God is stronger than our trials.

kuman pa, mga arthritis, mga rayuma, sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, sakit sa sugar, sa dugo, sakit sa utok. In the name of Jesus, amo naghingin lang nga mapahawa sa lawas sa tao. Huwag ikaw magatagbo sa makinanglanon sa matag-usa. Lord, tagaimig kusog ang ikan kanimo among magamit sa among pagpanganagan sa pag-atubang sa dagang mga pagtilaw mabot sa among kinabuhi. Kung sa salmista David, iyan na overcome ang tanang mga affliction, mga trials, mga problems sa kinabuhi. Tuguti ka kaming tanang nga naminaw karon. Makasinati usap sa gahom sa Diyos, kaluhoy sa Ginoo, sa kusog sa Ginoo, nga always available sa matagos sa kanamo. Lord, ako gitugyan bisan pang anak. Nga akong viewer, nga si Bristol, nga matod pa niya, wapay doktor, wala ko na yung makaayo. Iyan ay dadon, hangtod sa hangtod. Pero salamat sa yung ipus niya. May naghinta nga, nakasimba na sila. So akong iapo, Lord, ang problema sa brain, sama sa depression, anxiety, nervous, in the name of Jesus, amo naghingin na nga mapawa ka nila. Doon maapektuhan ang tibok pamilya. You are the God you study to the end for a minute. You are the God who never changes. You are powerful God. The doctor or doctor. Busat tabangin ng tanan nga mong masinatian, imong gahom, imong kaloy, imong kusog. Pinagi sa pag-ayos ng balatian o pagtagbo sa among makinanglanon financially. Lord, thank you so much for your word. Ikaw mag-amping ka na mo, karo. Ikaw mag-apanalangin ka na mo. Physically, mentally, materially, labaw sa tanan, spiritually. Salamat, Lord, dalayong kasuway katapusan. Panalangin niming tanan, huwag sa panahong ipanalanginan mo. Ang dami mo tabang sa programang pinagpalang musika. Gamita ang imong pagagamito kay kining programa magapadayo. Tabangis Pastor Dan, Pastor Edwin ug ako, Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor John, Pastor Eli, tinahako, buguban pa, Pastor Binsar, Pastor Joseph Yano, uban pa nga imong gigamit yung grupong pinagpalang musika. Dili lali matagbuntag mo matami. Everyday mo tuon me. Nga mo masunting ka matuoran. Nag-research me sa mga libro nga makatabang aron maplasta sa unahuna kasing-kasing sa mga tao ang kamatuoran ug tabangin me, Lord. Na sa panahon nga mong isang yaw ang pulong sa Diyos, masulti na mo ang kamatuoran. Huwag tabangi ang mga sugindig paminaw ilang dawaton. Pahumukan kasing-kasing. Because we are not preaching about our denomination, we are preaching about God's Word, about Jesus Christ. Ang among giwali mo ang hibangilyo, ang kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo Jesus. Kaya ang tanan nagwali sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo Jesus nga may basihan sa kaluwasan. Diligyo magsipyan. Ikaw maghahata ulay ito niya kahalap. Tungkol kaya doon na mga preacher karon sa panahon sa pagwali. Nawala na ang kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo Jesus.
ang giwali hinoon kadtong mga butang nga pagabuhaton sa mga tao nga giluwas. Busa this morning, salamat gayon sa pulong sa Diyos nga kanunay na manungog matagbuntag. Hayag kayo sama sa kayag sa adlaw, sa siga sa adlaw. Busa among pag-ampo pagsali ginautunta ngang tanan mo dangop sa Diyos. Muinulso silang mga sala. Ug dawaton si Kristo Jesus nga naginuman luwas tugot kay tanan mi nakaangkon og kusog sa Diyos. Gahom sa Diyos, kaluoy sa Diyos. Lord ubani og tubaga akong pag-ampo. Labi na sa makaisunan nga may tagon gayon apong iampong tibok niya pamilya, yang mga anak. Natuntang imo nang giayo ilang mga ubo, ilang mga sipon, ilang mga lagna aron makabalik sila pag-eskwela o panalangini sila sa ilang adlaw-adlaw pang trabaho, ilang negosyo, ilang mga kliyente. Panalangini, Lord. Salamat, dalagod kasoy katapusan. Ang ito yan ang tanan, ikaw mag-aamping ka na mo kurong adlawa. Ikaw magagiha ka na mo. Salamat, dalagod kasoy katapusan. Ganda na mo, giampong isaling pinagilamang sa ngalan ni Jesus. Nga mo ginumang laluwas. Amen o amen.

alagad sa Diyos na kayong mga tayos maabot sa kinabuhi. Nasayod mi nga kamupod doon na. Pero salamat nga doon na tayo Ginoo. Gamhanan, maluluyon, tagiyas kusog na to. Sorry guys, sa magigsunan na to, marigyo na kumabasa o ba niyo mga mensahe. Salamat kang Beverly Guinness, Big Noise Sinamban, Good Morning Pastor Boy, Amen, Hallelujah, Praise His Name. Evelyn Kanakan Sanday, Morning Pastor Boy, Dalaygon Atong Diyos, ha? Salamat sa inyong pulong karong kabuntagon. From Ikupi, Malungon, salamat kayo. Marilyn Orasyon, salamat. Consolation Boy, sir. Amen. Thank you, Lord, for your goodness, everything. Thank you, Pastor Boy, for the wonderful message of God that you shared with us all. Inita Okoy, Diansay, Jocelyn Barbon, George Landres. Amen. Glory to God from Jocelyn Barbon and Consolation Boy, sir. Nancy Luaynon, Sansanan. Amen, God, Pastor Boy, sa pulong sino nga imong gishare karon. Amen, amen. Jessica Garcia Montilla, salamat. Rosalina Mariano Pante, amen. Thank you, Lord. Glory to God. Angeles Moreno Ibanez Navarra, good morning. Norma Morente, may buntag, Pastor. Thank you, Lord. Amen. From Consolation Boy, sir. Bibing kasi buha karubing, may agabing. Dito kami sa talaga gahapon. Nag-chat ko kay Sise. So, ara sa obra, nag-uli na namin kaya hindi may gusto magabihan. Elsie Doronio is watching. Joy Ante Damisola. Jessica Garcia Montilla, amen. Queenie Vergara Peter, amen ug amen. Merlina Dolor de Santos is watching. Kamusta ka? Daw na ospital ka man. Anong tabo sa imo? Nahulog ka sa lansones. Mi Bautista, good morning. Regards kang Mama Monetia Skidapawan City. Jinita Okoy Diansay, amen. Thank you, Pastor Boy, sa pagtudlo mo sa pulong ka na umatay kabuntagon. God bless po ang pink kanunay. Salamat, salamat yun. Diding Pugasa Cebu ding, may ngaga. Mapitan ni Migahapon dito, mamahaw sa wao sa Diding Cebu. At tumang mato sa Plaza Bantan. Kaya lang, wala parkingan. Kang sirado pa man ang Diding Cebu. Naglaw tani ko sang ditson mo ba ang manok? May ngaga ding. Raquel Romero Balama, salamat. Nicanor Sodaria, amen. Angeles Moreno Ibanez, Pastor, good morning. Salamat sa Diyos sa mga blessing, amen. Kamusta mo sa Senator Ninoy Aquino? Evelyn Kanakan Sanday, amen. Salamat sa iyang mga minsay karong kabuntago. Nabless kayo ko sa iyang mga minsay. Bisan nga na mga pagsulay. Apan, salamat kay Nasya. Naghatag o kusog hangtod. Nakapadayan mi sa pagpangalakan. Salamat, Evelyn Kanakan. Taga-Ikupi ni Malungon. Salamat kayo. Actually, alliance kaya po ng Ikupi. Carlosa Villamor, gantuan ko, amen o amen, Lord, dalay ko ng balaang pulong sa Diyos, karoon niyo buntag. God bless, Pastor Boy, amping kanunay. Didi Pasana, good morning, baway po kabasita na sa kay tatay mo nga haya pa. Marilyn Orasyon, amen. Ami Romero is watching. Rosila Ayug Laurenio, amen, amen, Pastor, good morning, Pastor, salamat sa pulong sa Diyos na batian namon. Pastor, God bless you, Pastor. Amen. Taga Tibulin. Tumay angkol, Angkol Jerry Birho, may aga kay Auntie Pastora Joyce Birho. Unyok, may aga nyo. Thank you, Lord, for God's power, God's mercy, and God's strength. Amen. Consolation Boy, sir. Nara na sa versículo 16 o versículo 17 sa Salmo 59. Adelino Maalam Christian the second, amen sa pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy. God bless us all. Amen and amen. Muna iga, no? Sa ato mapagkanta, pag-awit sa alaw itong makalangin, unsa man ang ato expectation, gikan sa lyrics sa mga kanta. Honey Villar, salamat. Ami Romero, salamat kayo. Rosalina Mariano Panti, God is love, my strength and my mercy. Thank you, Lord. Dalaygo ng atong Diyos. Amen. Lillian Villamor, good morning, Pastor Boy. Amen, amen, sa nindot nga balang pulong sa Diyos. To God be all the glory. From Consolation Boy, Sir, and Lillian Villamor. Amen. Vilma Casas, amen. Oy, Vilma.

kapitan dire si Angelo Casas. Taga sa Mangabilma, Casas. Taga din ka. Helen Pareha, may buntag. Lilian Villamor, thank you Lord sa mga pulo nga nakadugang sa among kadasig sa pagpangalagad kanimo. Giluwas ta sa Dios dili sa mga binuhatan, giluwas ta pinaagi sa dako niyang kaluoy. Ug tungod sa kaluoy sa Dios, si Apostol Pablo na hayo na atong isang alagaran. Amen. Rio Alatiakiara, I pray Antonio Dolos Talas Jr. mamaayos siya sa iyang balatian. Nanis dalandang. Thank you Lord, Pastor Boy. Nadalandang. By the way, good morning kang Marilyn Talarok. Good morning kay Nilya Kamlang Villanueva, Jojo Villanueva, may aga sa imo Jo. Good morning kay Pastor Ephraim Adelantar Aurelia, may aga Pastor. May Bautista, Amen, Marisa Sintilias Torigusa, Amen, ug Amen, Pastor Boy sa pulong imong i-share ka na mo. Nil Nil Katiagat, Jamalabalay City, good morning, Amen, ug Amen, puy walo ka Amen, from Consolacion Boy, sir. Flor Padilla, thank you Pastor Boy sa pulong sinuog sa mga pag-ampo, God bless. Iksoon eh, parinti ni Nikuan, Ruben Padilla, Senator. Lisa Alante, Amen, Amen, glory to God, salamat Lord sa kusog nga gihatag mo sa amon sa pagpadayon sa pangalagad sa imo. Good morning Pastor Boy, God bless you and take care always. Alin kay Lisa Alante. Sa akong hinablos, Lin Joy, lagdaming tirado, maing agad, das kunadar. Good morning, mga kay Lula Ade. Kay Ante Ade, Lula mo Ade, good morning. Ante mo Ade, tama, Lula mo. Alma Pisgay, morning Pastor Boy, salamat yun sa pulong sa Ginoo. Amen, amen, and God bless you. Nagtanaw mi karon diri sa imong live kami, akong pamilya, dangop ma. Dangop, Membrelios, Pisgay, pamilya diri sa Zone 5, Lingion, Manolo Portits, Bukidnon. Oy, kamusta mo niya, Lingion? Ibabaw sa pangima. Jane Kasipong, Gabiola Diligos, Amen ug Amen. Nune Pinardadap, Amen ug Amen. Dalaygon, ka akong Diyos. Luis Icado, Amen Lord, and thank you for the word of God you shared to us, Pastor Boy. God will bless you always in Jesus' name. Amen. Arje, praise the Lord, Amen. Maayong aga sa mga nagpamati sa pulong sa Diyos. All family, Alam, Salam, Abraham, Tahay, Dol, Adam. Salamat, salamat na. Esther Bakulot Asilan, glory to God, Amen, Amen. Jack Estrada, Amen, Amen. Parinti po ni Senator Jingo Estrada. Mercy Kalugan, Amen and Amen. Josephine Tenorio, Amen. Rosalina Mariano Pante, Amen. Thank you Lord, to God be all the glory. Salamat sa maayong mensahe ni mo Pastor Boy na imong gisir sa punong sa Diyos karon. God bless us all, Amen. Rosemary Romero Apor, Amen ug Amen. Maria Cristina Ayoman, thank you Lord for everything, Amen, Amen. Salamat kay Gantin, ang Ginoo gyud ako pampong, I bless you kani Lord. Tungod kay you have a part of this program, pinagpalang mo sa muna ako ng hangyo sa tanang mga kaigsunan na ito kanamin. Kung ipanalingan na mo sa Diyos, apila pagtabang pinagpalang mo sa kaya doon na po yung mga crisis as part of trials. Rosalina Mariano Pante, Amen. Anasita Lacerna Ayunon, Maying Agada, Kulabasinong Alliance Church, salamat yun sa inyo, ha? Salamat yun sa inyo nga pagbulig sa pinagpalang musika. Ang prayer ko, ang inugid, mag-bless sa inyo nga tanan. Sabi na sa inyo nga pastor, Pastor Ed, kag Pastor Jen Pamatean. Nels Darigusa, Amen, sa pulong sa Ginoo. Felix Tumanda Sarte, Amen. Lisa Nur Ahib Nosyal, morning Pastor. Good morning Pastor Boy Og sa Tanaminaw from Ninel Kagat. Im Anasita Ayunon, good morning. Edgar Dupino, good morning Pastor Boy, salamat sa barang pulong sa Diyos. Bilyo Hibon, salamat sa pulong sa Diyos. Sawan Abilina, good morning Pastor, thanks sa Word of God.
kamusta kay Pastora Mundi Sawan, kag Pastora Nancy Unggay. Beverly Magubat Balaba, amen. Vicky Buboy, amen ug amen. Gingging sa Balusa, amen sa pulong sa Diyos ug salamat sa mapagampo, Pastor Boyto, God be all the glory. Gloria Bautista Puras, amen, amen. RJ, praise the Lord, amen. Maayong aga sa mga nagpamati sa pulong sa Diyos. Jose Lolo Domingo, amen, amen, Pastor. Salamat, Gidbilya, maayong aga sa imo na. Lilita Dumadilio Baraba, muning Pastor Boylit na kung nakapaminaw di kay di mabiyo sa akong cellphone ang imong program. Yan na ning gamot ko nga matud-an o makaapas ko gamay sa imong wali. Amping karon ay Pastor Boy o salamat sa inyo for another day. Yes, given to us. Salamat kay Igan Lilita Baraba. Maradim gusto mo ligutan, imin-imin sa pulong sa Diyos. Salamat Pastor Boy, no? Pram. Maradim gusto mo ligutan. Jeneline Galula, unum ka imin. Milba Hampon, amen. Yuli Garcia, good morning Pastor Boy. Tatslin, amen. Rio Alitya Kiara, imin-imin. Renato Raka Duron, salamat sa pulong sa inyo na bless ko Pastor, amen for that. Ako mag-bless po ko muna akong basahon. Nga makiing ko Lord, thank you God. Dakong impact sa kinabuhi sa mga sukinting paminaw. Unaingon ako, salamat sa grupo sa programa Pinagparang Musa nga naman. Kaya kaya itong programa matagbuntag makanog sa pulong. Di kita malubat. Kung kumpir na ito ang atong pagsimba, every Sunday na makita, o di ka makaantong prayer meeting, sibindis pa ka makadungog sa pulong sa Diyos. Pero kaya programa Pinagparang Musika, bisod lang yun ta, pero samang kay mumani pa maagi, kaya gitawag na ni Lord. Honey Bilyar, good morning Pastor Boy. Amen sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Salamat God bless amping kanunay. Jocelyn Babon, salamat Pastor Boy sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali. Nalo.

0: Nakaplat po kay aroma na eh.
1: Oh, maugana, ipapalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, oh, okay, duha ka aroma, okay.
1: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa ginawang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat kayo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh. Ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Tanggal mo diyan, kaibigan.
5: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tago.
0: Ah, yes. Katong akong na himamat diya, no?
5: Oh, Pastor, magtitimunin yung unta ko, Pastor.
0: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
5: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit yun mi og katong BG Max, katong sa Tago, pag-anini mo diyan sa Tago, Pastor.
0: Oo, ate.
5: Okay. Kanang, sa niya. Ako po, isa ka po nga lalaki, nabikin niya ang TL Pastor kay kanang, ginilaging, kaya kiat sa mga bata, Pastor, ba? Unyak ka ron, kanang mula ka siya, Pastor, ngot-ngot daw yan, sa yan TL, sakit na mula ka siya, nangyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, katong ipakaon mo sa ako ang capsule, Manila, kanang, nasil na din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang ngulungol sa ako, ang katong TL, anak siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
5: Oh, nag-ingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa BG Max, Pastor, nga kaisa lang nila na si Pastor na batid yun nila ang kaayuhan. Sa laikon din ang Ginoo,
0: Amen. Pastor. Salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.35.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, adlaw nga Martes karon o gapit sa 4 aning bulan sa August 2026. Sa ngalan sa Tibukang Persa sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, o sa atong Aroma Herbal Oil, ang atong pinagpalang haplasa. Sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ubanda-ubanta, sulod sa 30 minutos. Atong sayron kining pipila ka balita, gipabot ni kanato, hatod kanato sa Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Og mausab sa atong pinagpalang haplas, ang Aroma Herbal Oil. Baguhay pa lang atong nakauban si Pastor Richard Danggalio, nag-broadcast dito sa Radyo Kaibigan Surala sa Cotabato. Nag-hook-up na kaniya tungod kahapon wa sa mga programa. Then na timing po nga medyo gabi na ko nakapauli gabi kay gikan na kita sa duha ka mga namatyan igsoon. Nagbisita ta dito sa Kalilangan, Barangay Lampanusan. Aron duyogan ang pamilya Diyoso sa pagsubo sa pagbiya sa usa ka inahan, usa ka igsoon, usa ka lola. O gikan dito, milahos kita igsoon dito sa haya sa tong kaibigan usab sa poblasyon na Kadingilan, Bukidnon igsoon. Aron duyogan ang pamilya o rindain sa pagpanaw sa atong kaibigang alagad, no, sa kaalagad Simbahan Katoliko igsoon o aktibong membro sa kaibigan. O ito at ito gabi eh. O sa mga rason, medyo gabi ito nagkapauli. O ganyang buntag, actually ako nahuna ang ako gima programa kay humasang programa mo biyahe ko. At least masayod ang atong mga listeners sa mga dapit ako magiyan nga maglabay ko sa ilang mga lugar. Sama diya banda sa Misamis Oriental, gikan diya sa Tagaluan, padulongad to sa Ingoog City. Nakaingon ko nga diya kumagi sa Claveria, pero so far wapang may nag-text na to nga itong pwede hapitan. So basin diri kumagi sa Baringasag. Kay naputay dealer sa Vegemax diya nga posible atong mapitan, mga kaibigan. Dito sa ya mismo sinto sa Baringasaga. Now, tungod kami dyo, atong lawas medyo, atong espiritu, gusto gyud pero atong lawas usay, mubalibad yun. O niya, nauna po ko, nga wak makaprograma si Pastor Richard, niya mo programa man po siya, nag-hook up na lang sa ako niya. Pagkataom sa minsay sa Diyos, atong nadungog igsoon, og sama sa akong ginasulti kanon ay nindot nga atong unahon ng Diyos. Mga rason na ay programang pinagpala musika, aron na kitang tanan, matagag kay gayunan. Sa pagpasalamat sa Diyos, pag-una kaniya, pagmalandong sa iyang mga minsay, pinagi sa aluhiton o siyang balaang pulong. Og ang maong programang pinagpala musika igsoon, madungog na siya sa kapin 40 ka mga estasyonan. Og sa gihapon, hatod ka na to sa produkto ng Vegemax og Aroma. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Usa ka matahong nga buntag, salamat sa Diyos. Nindot ang panahon, gabi eh, igsoon na ako. Salamat sa Diyos, nindot ang panahon. Although paabot na mo sa Kalilangan dito sa Lampanusan, way ulan, salamat sa Diyos. Pero medyo lapok pag ito ang magatuan kay ni ulan, anang medyo sayo-sayo pa. At least, anang nga gabi eh, saktaan namin yung duha ka mga namatyan igsoon. Wagyoy ulan, salamat sa Diyos, hangtod na diami sa Kadingilan. Hangtod sa akong pagpaulit din ni mga kaibigan ko. Kahapon medyo na-busy punta, kay nata sa opisina sa kaibigan kahapon. Salamat guys sa itong mga kaibigang functionaries, coordinators and collectors nga tuas sa itong opisina kahapon, mga igan ko. O sa maong, samtang tuwa ta dito, nag-live ta kahapon sa itong kalipay nga daghan ang atuwa dito. Nagdungan-dungan igsoon. Live ta ko. Wa mo makapaminaw sa kong live kapon. Ako mo yun. Paminaw mo kay Katumanggod live siya but more on pagdugang pagpasabot may tungod sa grupo sa kaibigan. O niya, pilay ni Panaw. Agatag tapipila ka mga updates dito igsoon. Mao nga nag-live ta kapon. Salamat sa tanan. I found out kadagang mga pangutana. Sige lang mag-live ko otro and then mag-entertain tag mga pangutana. Ngayon atong buhaton sunod igsoon. Kanang ako giglingkuran o niya mag-live ko. Pag-entertain. Dili lang ni sa programang Pinagpala Musika. Dili lang din sa atong programang Mindanao Visayas Headlines. Basta within this week igsoon, makalugar ta. Atong lingkuran para entertain dagang ang mga pangutana. Kaya uban pa pasok gusto mo yung appeal on saon na mo. Ato nang taga-apatagat igsoon kung maka-live ko otro para sa atong mga followers, atong Facebook Live. Atong oras karon 41 minutos makalipas ng 5 magkaibigan. Asbon ko ang programang Pinagpala Musika nga Dungoga. Baguhay pa lang, hatod gihapon ka nato sa produkto nga Vegemax Plus. Ang Vegemax o sa kinika food supplement nagibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Lalaing mga tanom igsoon nga nas tong palibot pero lusod man na siya ng ato ng usahon o niya ato nga lutoon tanan tong atong kaunon lisod man. Kay namang gunay bulak igsoon na herbs. Okay lang ang gulay balag atong isulsagol. Pero at least igsoon sa mga gulay nga sa palibot ka po isagol na pero lagi di lang po siguro mga lima pwede. No? Sama igsoon kung maggulay ka, din ni igsoon. Ako'y alugbati, naitanglad. Naitalbos po mi din ni sa kamote. At least na ako'y naitulog ka mga tanong na ito nga pwede. Nga nasangkap o napuday ka, no? Although, kinalapag ko mo tanong o gadugang okra, mga kaibigan. Kaya pinapod ang okra. Then, of course, pag mag na may kamatis, na iluya, kanta na igsoon, kabahin na nga sangkap sa Vegemax Plus. Pero mga lima rin ang akong isgutan, akay ang atong kapsa igsoon, 25 ginisya. O salamat sa Diyos, ubay-ubay na good sa mga testimony, kahapon igsoon, atong hinabi dito sa Lampanusan, atong pa niya pasudan. Akong high blood, grabe kayo, high blood ko, taas ka kong BP. Vegemax lang yun, ang akong ginagamit. I mean, Vegemax, mao'y nakaluwas ka na ako. May akong gigamit ng panahon na grabe kataas akong BP. Daga na pasalamat sa Diyos na kanalipay nga na ay Vegemax. O niya na po yung mga senior pastor. Salamat, yun. Malagsik kita kong lawas basta makinom kong Vegemax. Malagsik kita kong lawas. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Kinom ka itong Vegemax soon, magkapa-energize na to. Ano kung kapoy kay soon pag ino Vegemax kay ma-relieve ka si mong kakapoy. Mao kini ang atong pinaka main sponsor ating atong Mindanao Visayas Headlines mga kaibigan.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: O karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Osaka rider patay sa aksidente sa motor sa Labangan, Zamboanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lying rider is on. Osaka kabatanong rider did on arrival human napasok sa pangpasayrong bus sa Kitautau, Bukidnon.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang Osaka call center agent na palagang patay sa Barangay Bawing, General Santos City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Laing ulan tudling sa atong balita mga kaibigan. Provincia sa Bohol, aduna nay mukabat 4 ka bilyong general fund ubos sa pagpangulo ni Governor Aris Aumentado.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa kakurintay, idos anyos nga lalaki, ginbuno sang iya utod sa namatyan sa Lambunaw, Iloilo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kung sa Cebuano pa magkabigan, usa ka 42 anyos ang lalaki gidunggap sayang mismong igsuon sa namatyan sa Lambunaw, Iloilo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kabigan, mo ka ng uluan tudling sa atong mga balita. Ato atangan ang detalye ni ini. Og sa pag-usap, kinihatod ka na to sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Mga kabigan, o galing aduna kay mga pangutana, may tungod sa atong produkto. O di ba ka sa panglawas, may mo kang mutik sa atong numero. Ang numero ng atong ginagamit, mga kaibigan, mga numero nga 09-27-71-12-112. Asbon ko. Ang numero nga asa mo pwede magkapabot sa pangutana, maong numero nga 09-27-71-12-112. Text lang igan, no? Di ba ka comment ka sa itong Facebook Live? By the way, live da sa itong Facebook Dan Il Evangel. Salamat sa nag-follow ka nato. O ga-share sa itong live. Pasundan, mangutana ko, asa ko makapalit o Vegemax din sa Takurong. What a hookup station di ha. Nadia sa Surala kang Pastor Richard ng Galio. Pero pwede po nato ipa-G-ante o baka ipa-G-RS na ito mga kaibigan. So may mo lang gid ka mo text sa atong numero. Mas ubos nga presyo kay direct magikanin ka nato mga kaibigan, bayaran lang ang pagpadala. Ang papa-GRS baka ang pagpa-G-ante. Pero palit kag tulog kag rapa, libre na ang pagpadala igsoon ana. May buntag diha sa Esperanza. Murag nakatawag na ito kay gusto siya magkuan og maka-return call kay na ako'y kastorya kapon. Nag-order to siya, magpadala to siya og a Vegemax diha sa Esperanza, Sultan Kudat magkabigan. Hopefully, ato tong ma-communicate onya balik ha. So, kung kinalagin nyo itawag ang iyong mga pangutana, unya na lang man sa programa, pero kung samtang ang programa ko, pwede rin i-text magkaibigan. Pero, kung aduna kay testimony, pagpasalamat sa Diyos, kanal itong tagahigay ng makatawag ka na to, while ka programa takaroon din sa itong Mindanao Visayas Headlines. Ipabot ang istorya sa imong kayuhan, o ang pagpasalamat sa Diyos din sa kanginan, ay base ng imong testimony, may usap makapadasig sa uban, sa paggamit sa itong produkto, labi ka itong wa pagin makasulay o gamit. Nga adunay gipangbati sa lawas. Atong oras karon 48 minutos pangalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Sa ka-rider patay sa aksidente sa motor sa Labangan, Sambuanga del Sur. Aron hiyata ka na to ang detalye at ang dawato ng report ni kaibigang Francis Leap, Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Usa ka 25 anyos nga lalaki nga residente sa lungsod sa Tigbaw, Sambuanga del Sur ang namatay sa aksidente sa single motor alas 12:38 sa kadlawon kagahapong adlawa Agosto 3, 2026 dito ang dapita sa may Butel Bridge, Purok Malipayon, Barangay Bulanit, lungsod sa Labangan, Sambuanga del Sur. Sa inisyang investigasyon sa Labangan Municipal Police Station, nasayran nga biktima nagsakay sa pulang motorsiklo ngagikan sa Pagadian City o padulong at angadto sa Barangay New Labangan sa diyanggigong wala niya namatikdi ang usa ka metal warning sign ngagibutang sa dorsa sa katulay nga gi-construct na banggang motorsiklo sa mga signage. Hinungdan nga nalagpot at nagmaneho sa kalsada. Nagkaangkon og grabing kadaot sa ulo ang biktima. Lakip nang balis siyang nagkadiyang parte sa kalawasan o gideklara kaning dead on the spot sa municipal health doctor. Gidala ang patayng lawas sa biktima sa usa ka funeraria samtang nalambigit ang motorsiklo. Gidala na sa Labangan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Francis Rob Limit sa maong report. Atot ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. Og napalit diha mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipos. Analam mo diya Ikson, pagitang istasyonan, malabian padulungad to sa Gipos sa Kiva Resort. Diya mapalit ang produkto mga kaibigan ko. Laing balita mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas Headline.
1: Lain na po ng aksidente. Usa ka batan-ong rider did on arrival human napapsok sa pampasayrong bus sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin na lukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headline.
4: Patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki human maaksidente ang iyang gimarehong motorsiklo ug mapailalom sa usa ka pampasaherong bus sa National Highway Sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon, pasado na ulo sa kadawon niadtong Agosto 2, 2026. Suway sa inisulong imbestigasyon sa Kitaw-Taw Municipal Police Station, ang motorsiklo ug ang bus nagpadulong sa sasamang direksyon gikan sa Barangay Sinuda paingon sa lungsod sa Quezon. Sa diyang nakaabot sa lugar sa nitabuan sa insidente, kalit nga nawadan og kontrol ang driver sa motorsiklo og naaksidente. Tungod sa kusog nga impact, nalabay ang biktima og napasok ilawom sa bus og resulta kani sa grabing samad sa iyang ulo. Girespondihan dayon siya sa Kitaw-Taw MDR Emo Rescue og gidala sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City. Apan tungod sa iyang kritikal nga kahimtang, gibalhin siya sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag diin gidakarang patay sa attending physician pagabot sa hospital. Nasutaw sab sa kapulisan nga wala nagsulob og helmet ang biktima ug wala usab kini nagkupot og valid driver's license sa dihang nahitabo ang aksidente. Sa pagkakaron, ang motosiklo ug ang pampasaherong bus anaanas sa kusadiya sa Kitaw-Taw MPS samtang nagbarayan ang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong trahedya. Balitang hirugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Gonzarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa mga report. Ang produkto nga Vegemax mga kaibigan din sa Bukidnon. Labi din sa nagbayan sa Valencia Parit mga kaibigan sa Alquino Emporium. Nasa sulod ha? Nasa sulod ha? Wala sa gawas. Nasa sulod. First floor. Pakita lamang kada ang opisina sa kaibigan. Nadi atong produkto nga Vegemax og Aroma. Og napo diha sa atong printing shop nato diha tapad mismo sa atong kaibigan office sa Atbang sa NVM along Sayli Highway din itagbayan sa Valencia. Pag naamo diha sa Maramag mga kaibigan, ang atong opisina og tindahan himutang diha sa Perimeter Building na sa stall number 18. Og mapalit diha igsuon Lunes hangtod adlaw Sabado. Onya alas 8 hangtod alas 4 lang sa hapon. Kung sarado, diha mo sa Navarro Dry Goods Store sa Maramag sa Agrosaita na atay Vegemax o Aroma usab sa maong tindahan. Diha igsoon sa Kadingilan, kilid sa food court na atay tindahan diha. O diha sa Wao, diha mo palit igsoon para padayon tang madungog. Diha banda sa Wao, diha mo palit sa Adyong Building na atay tindahan na igsoon ang Adyong Building at mga nang bagong site sa merkado. Pagina diya si Ihada Ruspe, siya gabantay diya. 53 minutos makalipas alas 5 magkabigan, pag naamo diya sa Hingoog, by the way, wa na sila'y aroma. Pero mulabay ko diya, mag-hapit ko diya magkadiot. Then, so onya by siguro mga 12 o'clock, itugot sa Diyos. Diya ta, then naatay aroma nga ibilin diya unya og duwa ka kartong aroma dali ra kay murot atong haplas diya og magbilin pud tag coffee murag gamay na tong coffee so narot ang ilang coffee nga gipadala diha halos narot na pud gamay na nabilin and we zone so diya sa Hingog unya and then laos tag Butuan City og ugma adya ta sa Bayugan City mga kaibigan magsuonan sa Bayugan City malipay ko nga atong malisinis diya sa Top Radio ang mahimamat sila. Yalang tama kita-kita igsoon mismo sa istasyonan sa Top Radio. At ang ugma sa buntag sa iyo ha, akong location diya sa Bayugan City. Laing balita mga kaibigan. Usa ka call center agent na palgang patay sa Barangay Bawing, General Santos City. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay na ang napalgan ng usa ka call center agent sa Upper London A, Barangay Bawing, Dakbayan sa General Santos City. Positibo nga giila sa nagngalang Bernadette Gabalio, nga iyang anak ang napalgang patay nga lawas sa maong lugar nga giila sa pangalang Jubert Gabalio. Sa pamahayag sa inahan nga nihawa ang iyang anak sa boarding house ni ini sa Barangay Tumbler, apan wala na kini nakabalik sa ilang panimalay. Nasayran nga nakadawat og report ang mga otoridad kalabot sa maong nakit-an nga patayng lawas asa gilayon usab nila ang girespondihan. Sa initial nga investigasyon sa mga otoridad, walay nakita nga foul play sa kamatayon sa biktima kinibasi na usab sa gipahigayon nga initial nga pagsuta ug nakuha nga ebidensya sa lugar diin nakita ang patayng lawas sa maong biktima. Nakita usab sa lugar ang sulat sa maong biktima ngadto sa iyang minahal sa kinabuhi. Luyo pa man ini nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad kalabot sa kamatayon sa maong biktima nga kasamtangang gihaya na sa usa ka lokal nga punerarya sa syudad. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Noinim sa maong report. Nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia. By the way, diha sa pangantukan sa Yellow Line FM, natay produkto na diyang Vigimax Aroma. Usbon ko, ya mismo sa istasyonan sa Yellow Line FM, ya mismo sentro sa pangantukan natay produkto diya, mga kaibigan ko. Laing balita, mga kaibigan. Balita pa kita bungad to sa Bohol. Provincia sa Bohol, aduna nay mukabat 4 billion general fund ubos sa pagpangulo ni Governor Aris Aumentado. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Akas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nagpadayon ang laluigan sa Bohol pagpakita sa ligon nga kahimtang sa panalapi pinaagi sa klaro og maampingong pagdumala sa pundo sa gobyerno. Kini human gipahibalo sa Provincial Government of Bohol ubos sa pagpangulo ni Governor Erico Aristotle Aris Aumentado nga nakatigum na ang laluigan sa kapin 4 billion pesos nga total savings. Gibutyag ni Provincial Treasurer Eustachio Sucurin ang maong kalampusan at tulo sa Provincial Flag Ceremony nga gipahigayon sa Capitol Grounds kagahapong adlawa Lunes Agosto 3. Sumala kang Sucurin ang natigom nga savings naghatag og gibanabana nga 40 ngadto sa 50 milyones pesos nga interes matag tuig nga mahimong dugang pundo alang sa nagkalainlaing serbisyong publiko og mga proyekto sa infrastruktura sa lalawigan. Dugang pa ang ligon nga kahimtang sa panalapi sa lalawigan nagpalig-on usab sa mga prioridad sa Strategic Governance Roadmap aron masiguro ang responsable paggamit sa pondo alang sa malungtarong pagdumala ug inklusibong kalambuan sa tibuok Bohol nga giila isip usa kay UNESCO Global Geopark. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa mong report ang atong produkto paborit ng mga kaibigan sa Bohol. Ya mismo sa Hot FM at Tubigon Bohol o dito sa Radyo Bandera Talibon Bohol, mga kaibigan. Katapusang balita, balitang ligay noon. 42 anyos na lalaki ginbuno sang iya utod sa namatyan sa Lambunaw, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Randy Lasa, nadukad sa Jet FM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Pilaso ng 42 anyos nga lalaki sang ginbuno sa iya utod sa napatyan sa barangay Bansag Lambuna Ililo kapon sa kagahon. Gingkilalang biktima sa kay alias Wellmer kagang sospek kay Yaman Utod nga si alias Roger 56 anyos kaglunsay residente sa rasambit nga lugar. Suro kay Police Lieutenant Vincent Garcia officer in charge sa Lambuna Municipal Police Station ginpayag niya nga upod sa napatyan ang duwasang natabo ang residente. Suro pa sa iya nagampang sang bara ha ang magutod sa may natabo nga wala pag-insidiana sa duwa kagin sumbag sang suspect ang biktima. Bangod sa kaagi ginburo sa iya utod ang biktima nga nagkaagom sang pila sa dugan kagilayon na gindala sa ospital. Samtang nagbuluntaryo nga mag-surrender ang suspect kagyara na sa kustudiya sa kabulisan. Kaulugbon ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Sa ngalan sa Bidmas Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo, Trugnabas, Gugba. Ayayay!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Matapong inyong salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report na nuka diha sa GTFM Lambunao, Iloilo. Ang produkto ng Vigimas Kagaruma abakal dira mismo sa estasyonan sa GTFM Lambunao. Matod man ni kaibigan Consolation Boyser, I love Vigimax Capsule o Aroma Herbal Oil. O sa disa ato mga users, mga kaibigan. Bisita mo sa mga estasyonan, igsoon, kadto nga buot mo mangutana o mapalit. O sa ato mga kaibigan centers. O sa ato pipila ka mga sama sa mga butika sa Bufarco Pharmacy, igsoon. Sa mga Bufarco Pharmacy, lalaing branches nila, mapalit ng produkto ng mga kaibigan ang atong Vigimax. Wadigong oras, sangalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas. Sangalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Tanggalo, temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: O si Ato Igana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasa mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Kinsa di palihog?
3: Nining apag sa sarayan. Sa
2: okay, iganining. Yes, padayon iganining.
3: Alam ko, pasalamat ko sa mga Diyos, Pastor. Jordan, kay tayo gito sa midimap nga nagsakit ko, nagpukakalibang ko, tapos kuan ka nang naghanap kong nainom nga tambal, narabot kong tulo kaadlaw, wala nang kumaulian. Pero pagka kuan, ingon ako, magkapalit ko kaning midimap sa akong manghod. Tapos di akong ipalitan, nakainom lang ko, o upata kuan, kapsul. Naulian yun po, Pastor Dan. Kaya kanang akong paminaw, dili na ko masasahan ba? Dili na ko maka kaning lakaw. Sige na lang kung higda. Tukang po, pagtuman, malibang na po. Namod to, naulian ko nga nakainom na ko upat ka kapsul.
2: Okay.
3: Kaya, salamat sa mahal nga Diyos nga. Kuan, kaning naayog yun ko sa kaning bijimak nga. Kinaagi sa mahal nga Ginoo.
2: Okay.
3: Naagdagan, salamat yun sa aning mo, Pastor Dan. Ikaw ang kaning naga.
2: Okay.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Hala!
0: Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Naapari ay na.
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
17: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
21: Bata pa ka?

0: arthritis daw, masakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira na kaadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
0: Tulog
1: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka

0: gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gyud na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
1: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mauba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para tura pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva.
11: funeral homes.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mo! 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugmang takna sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni alas 6:30 sa buntag. Mga kaigan, mga kagalaan, mga kaparindian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlogon. Morag nag-aksyon, nag-karat, ako tutunlan, aksyon, nagkaubuhon. Listen lagi na yung maklaro na itong hubon. Na namagod na sakit, ano nga HIV. Hair is vanishing. Niya, full-blown AIDS. Sa mga AIDS in general, acute income deficiency syndrome. Karinyo tanan, nga namin ako magandang umaga po. Welcome na usab sa ito ang Tuesday edition sa itong programa ang Baroganan Kaibigan. Mayo na lang kay ang gasolina nag-rollback og 60 centimos matag. Looy. Agati at lang hindi
2: ah. Agay!
4: Kumagasan ka daw racket mo. Plano sa atong nasod magpalupad sa racket 20. Next year na iya mo. Pero ang diesel agati at lang yapon. Si Tinta Sintimos ang matag litro. May na lang na kaysa ni Saka. Ga-expect nyo kung kamusaka. I was expecting kamusaka ang mga 3 to 4. But pasalamat lang tanga ang atong gasolina ni os-os og 60, ang diesel 70, ang garter kada-kadaon.
2: Tama!
4: Katawa lang yung at mga kiyat lang dagoan ni Panoy. Ginoo ko. Magandang umaga po! It's Tuesday! Sa atong programang Baroganan Kaibigan! Pagkanindot! Sa baga, o siya, diferensya yun sa kini ang kawatan nga adunahan o adunahan nga kawatan o kumbre nga kawatan. Magkanindot kayo! Masama yung diferensya, engineer. Ay, ato na lang yan!

0: taon lang.
1: Ay, tuwas ko sa nasod!
0: Ay sila kwartahan man, daghan ug ikasara.
1: Asa na mas... Asa na masaldi ko, engineer? Ay, ambot! Wala ko inyong pagutan on! Ako'y nagtago!

Baida, no? Baida. Ay, ne, mga awan. Bre, pilposas. Dari sumukulatahan pa ka. Pero sa pian, ay, iagi nag-due process. What? Ano sa due process? Si Joe ba? Si Joe? Ato i-process si Joe. Astag! Paita yun. No. Sa tinood lang, maugini na kong kalainan ba? O sa pian, ang ma, na ay problema. That is illegal. Dili na pwede. Under the law. Basahan. Kas abogado ay. Under the law. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ipaagi nagproseso because that is presumed innocent unless otherwise proven guilty beyond reasonable doubt. Pili ka. Pag-ingog. Sorry. Ay, sana. Ay, gatas. Ay, prison na. Preso kay kano nangawat na gatas. Kano nangawat na gatas?

0: ni Maho ng Itagibait pastilan, Lord, forgive me. That's the reality, ha? Well, money na kapait din sa ato ba? Who made the law? Ang atong ipambutaran ng mga magbabalaod. Who violates the law? Mangutan na pagka! Kasi nag-violate balaod. Ayaw na pangutan na, engineer. Ay, bida-bida.
1: And I always tell...
0: Oh, ayaw na lagi sige pangutan na, engineer. Ayaw na sige pangutan na... Kinsay number one nga violator. Jesus, Diyos ko po. Ako pangutana ninyo. Doon na napriso. O si Diskaya. Sa kontraktor, si Diskaya. Ako ban?
2: Wala, wala, wala.
0: Naguli man. Ogar. Og mangawad ta. Limbawa, nangawad kagatas. Og ibong iuli. Wala, kaso giuli man. Restitution. Oy, oy. Usa man ang restitution, engineer. Ig-agaw na ni Restituto. Bida.
3: Mahiya naman kayo.
0: Jesus! Ginoon ko, Lord. Tanag ako si Restitution. Si Restituto na ig-agaw na sila. First degree kasi na sila. Ay, pastilan. Ginoon ko. Asa naman yung justisya, ani? Sa tinood lang. Tana mo. Asa saldi ko. Ay, ambot. O, kakano ko inyong pagitanon?
2: Wala, wala, wala.
0: O, okay, sakto, sakto, sakto. O, sakto, mananagna. Asa saldi ko?
4: Correct.
0: Jesus, Ginoo ko. Nahilom yun in town. Magpalupa na lang tag-racket, ani. Ay! Kuitis lang sa tayo, kuitis lang sa tayo. Di lang sa tayo mag-racket-racket, ay. Kuitis na, kuitis.
2: Ay,
0: hello, good morning.
5: Good morning, Engineer Chang.
0: Good morning, sir.
5: Putol-putol lagi yung programa.
0: Putol-putol? Wala man, diri sa ako. Oh. Karon?
5: Oh, diri sa Quezon, oh.
0: Karon, putol-putol. Okay na. Karon, okay na.
5: Wala gihapon, Engineer.
0: Ha?
5: Wala gihapon.
0: Wala gihapon? Sa
5: wala gihapon,
0: sa P2P, siguro na mo. Nasa
5: diri sa Quezon.
0: Point to point. Sa Quezon, yun, kaputol-putol me. Pero sa ako monitor, wala. But again, sige lang sir, kaya mo rin ang i-adjust ka rin kay basig na pampunmihinon putli. Kay,
5: thank you, engineer.
0: Salamat, sir. Salamat sa pagdawag. Good morning, mga taga Quezon, Bukidnon. Hallelujah. Mas kampaita, no? Malagi na kalainan sa dato. Ublan! Ngawat og sa lat. Kadto dai mga adko mga engineer.
2: Oh,
0: nag-uli, nag-uli, nag-uli. This need witness. Ang nangawat og gini ang gatas. Di man nimo pwede uli kay pabayron man jud ka. Bisa nag wa nakagawas ang latas gatas. Pabayron guy. Mao na nakapait. Putol-putol lagi ta. Ah, gi-reset pa. Standby lang ha kay gi-reset pa namo gadiot lang. Standby lang sa kay ga-reset mi gadiot. Suman, mag-up-air tas gadiot kay mag-reset sa ta. Oh, padayon na misa mo. Way kaso, kay wak may demanda. Akira na siya. Pastilan, Lord, Ginoo ko. Wala gini nga ito mga kuano sa ha. Hindi mga gini nga ito ang gini nga istasyon mo doon. Gadagan computer, lagi tanan. Ay. Di nagyan mi pwede og way computer. Pag mag-bagdown po nang... signal, computer, huwag labot. Huwag maburos ang siling, ano kami labot. No? Computer at ang diskutan ay computer.
2: Agay! Agay!
0: Yeah, yeah, yeah, yeah!

0: Hindi sukatan ng pagkatao ang laman ng bulsa.
1: Bulsa.
0: Kasi may mga taong mahirap, pero mas may puso kaysa sa mayayaman.
1: Sakto, hindi sukatan ng tao ang laman ng bulsa.

0: di ba? Nga naman. E na, tagaan ta mo gihimplo ha. Daghan. Eh, good morning di ay sa grupong Daguhoya. I have nothing akong klarohon. Personal, on your group. But ang akong pangutana, simple lang. Unang-una, kanang inyong grupo, is it registered with the Securities and Exchange Commission? Ikaduha, under the law, pwede kung membership, pwede. Pero on any other, kay ba, inyong ipagawas, nga doon na mo'y ipanghatag sa katauhan, that is wrong. Sayop na siya. Why? Pinakasimple ra na. Nganong manghatag man daw mo, unya ingnon pa ninyo nga ang kwarta gikan sa gawas para ipanghatag sa tao. Katunto. Di ba? Ma, ako, pasensya ha. Naanasay ko i-imbestigar kagahapon. T-shirt. Mamaligyag t-shirt. Kay karon po nung pizza 8, unsa tang pizza haron? Pizza 5, ay 4. O. Karon ko nung pizza 8, ang mga membro makadawat na kuno og partial. Bila 50. Kay 180 man ka na ninyong isaad. Makadawat kuno og partial. What partial? Unsay partial ang inyong giingon? Asa kuhaon ang kwarta? Pinakasimple ra na. Ang pangutana nako, ganin yung grupo. Kini-kining gadumalaan eh. Naba mo'y opisina diri sa Valencia? Naba mo'y opisina din sa Bukidnon? Or particularmente na sa siyudad sa Valencia? Sa tinuod lang isugdan ta na mag-imbestigar. Kagahapon ni Agon ni Aging Adlaw. Kagahapon. Merde na akong pang-imbestigar ninyo. Liyon tagyod mo og asag yod ng... Kabalo kung asa mo na imutang. But kanang inyong dili ko ganahan manggod nga ang inyong pangwartahan pariho ra natong pobre. Kadungog mo sa kong kanta, ipakanta ganina. Ang sukatan ng tao hindi sa bulsa. Ang kundili ang pagkatao. Wapoy kaluoy ba? Pariho ra natong nanginabuhi. Pariho ra natong nga nangiyawat. Inyo pag yung pangiyawaton, wapoy mga kag. Ambot, og doon na ba mo'y kalag? Ang butog, dawaton ba mo si Paco, mga matay mo? Dawaton ba mo San Pedro, mga panuwaya mong dagko? Kauban mo sa panuwayang gagbay? O may mga batasan? Inyong pangwartahan ang tao? Baligyaan ninyong t-shirt? Kay i-release na kuno? Karong? Pizza 8? Maghatag na kuno mo? Ngano mo maligya pa mamog t-shirt o maghatag mo? Ngano, dili mag-sulob, dili mag-uniform, dili ninyong tagaan? Ay katunto ninyo. Di ta mundangan ba? Sa tinuod lang. Kasugod na kong kakaulit ninyo. Alang ka na ko, simple lang. O gusto mo alagad sa inyong isig katao, gusto mo alagad sa magayanog mga mayuk mo kalungsuranon, dili ninyo pangwartahan. Dili ninyo pangayuan. Kamo ang muhatag kung gusto ninyo. Membership, kwarta na. T-shirt, kwarta na. Ano pa? Kisay na sa pian, anak. Kamu. O mga opisyalis. But not the members. Muna, sa tinuod lang, muna yung pinakakuntra na ako sa tanan. I hate. Kuntragikin ako ng manglupig tangad to sa atong isig katao. Di na maayo na manglupig tao eh. Di gidna maayo. Purya gaba na lang. Di ba? Manginabuhi de mong legal. Manarbaho de mo. Kinahanglan ba o makakwarta mo? Manuntumog tao? Kung tinuod ka garing, unsa pa manday tanaw ni mo, ana? Unsa pa manday pananaw ni mo, ana? Nga no, mga bagtol, at tulisit man mo. At tulisit na tawag na ko, ana? Tulis at ubang? Unsa pa manday tawag, ana? Di ba? Tulis at ubang? Ida ninyo. Ayaw ninyo ganaan ng tao, mga kiksunan na to, eh. Pobre rin taon. Nabuyuban lagi sa bagay, wa lagi manununto, wa po'y magpatunto. Anara ka simple ang kinabuhi. Kamusad, nga no, kay bao mamudaan, kapila na na-postpone, ya, kanon na sa pizza o sugi sa arasan mo, toon na saan mo. Nanay nang hulam ninyo tag-dismil, kay sure na. Wa pagani na nagunitan sa inyo mga palad ang maong kwarta, mora na mo naniniguro kay nang huwam na mo. Di ka tangag ka na karoon ninyong hinuwam, papipla interes. Pastilan ninyo eh. Aleluya. Iwason ta ni. Kaya huwag yung kumalipay yan eh. palupad dag rakit. Akong problema magpalupad dag rakit. Kung pagani i-release ng among national ID. Tilan oy. Oh, pagani i-release ng national ID adto na ba inuntas rakit. Tilan niyo oy. Ay, wala ang dinedjang na nag-text na ko ha. Diba, ito ni basahon nilang text kay Aron Adoma. Gwede, basahon tani. Engineer Jang, wala gihapon ang inihong programa diri sa Quezon until now. Oy! What happened to us? Nga naman ang wagi kuno tayo programa diri sa Quezon. Di na tao ito madungog. Gumika na sa P2P. Point to point. Mayroon peace. Good morning, Engineer Jang. Nawala ka sa kahanginan. O, nanasad. Pastilan, oy. Kinsa may tayo ganaan programa ni sige man tagkawa murag na murag wa may pagwa kag na agwa man may kadiyot lang ha manginabuhi sa amin kay murag gagkaputol ga action ako kay blood kadiyot lang ano nag station ID man ka o ano jingle kay mag-adsa ka o mag-adsa ka ano ga jingle ka man nalibog na ni ako technician ba? Relax lang, hindi ka lang mahat, bala, hindi ka lang mataran. Tara, ah, di punggol. Yun di punggol. I-relax lang. Abi, tirahay na anay kapag inabuhian.
1: Ay.
0: Wa na po. Asta, ako technician na. Wa na. Oh, nag-plaster niya mo. Siyon niya. Sagagugaan sa tanya. Wa mo di kay plaster. Sagaliha, biro!
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, oy.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ako si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad imong tiil?
13: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
13: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
13: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
13: 5 kabuo.
2: Okay.
13: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
14: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
15: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
14: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
15: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluid po ko pre.
14: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
15: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
14: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
15: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
14: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
16: Happy anniversary.
17: I love you.
16: Akong gift nimo.
17: Wow. Kanindot ko ani, customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayo pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Nani 8.5.

0: pinsan mo.
1: 98.5 Numerong uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Video nawala ko sa nag-commercial sa Miss Kadiyot kaya mong gi-reset og balik aron mawala ang putol-putol. Just wish nga wala na kaya mong gi-reset og balik sa among apps, no? About na nga medyo naputol tag weekend kaya itong gi-reset. So, balik na ta sa normal. Normal na ang tanan, way labot og maputlan. Tora! Ato naman kayong naandan nga katong programa, di man kita pwede nga mag-isgot pa dayon sa unahan og di ta magampo. Kaninyong tanan, ani ra na, no? Again akong balikon, in any organization or any group, kung magsugod na gani mo pang saad sa mga tao, kining daguhoy group, no? Magsige na gani mo gingon nga rilisan mo kay dunay kwarta sa gawas, that is bihan. Kanang reasonable ba nga? Una-una, mga taana ko, naka-rehistro mo sa Securities and Exchange Commission. Ikaduha, kanang inyong magbamaligyag t-shirt, that is highly suspicious, no? Kanadaan, kanapalang daan, gadudan ako. Kaduha, kanang inyong gisaad nga manghatag mo tag 180 mil inyong gisaad sa katawahan. Karon nasad pizza otso. Dugay na inyong gisaad. Sige ra nang ka-postpone. Kaya ba si gamay pa inyong pondo ba? Gamay pa inyong natulisit sa katawhan. Di gina maayo. But again ha, gisugdan ta na mo. Kagahapon, napadayon ko sa akong investigasyon, kabahin sa inyong grupo. Gabiin ako nakauli, gumika na nga grupo. Alas 7 na ako nakaabot sa balay. Kagabi, gumika na nga grupo. Naguhoy. Di tamundangan ba sa tinodang? I will use my ganyang investigative journalism to investigate. Ito ang daguhoy na ito. Kaya di inyo kong ganahan. Pinakakuntagin ako ng pobre na ato pang ganyang pangwartahan nga in town. Nga iawat na in town na sila sa inadlaw-adlaw nga panginabuhian. O niya ato pang yung tulison sa atubang. Di gina maayo. Makagaba. Abo, tumutuo pa ba ni Gaba ni mga panuwayan eh. Karinyong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gibiyaginaw, Mindanao!
7: Assalamualaikum!
1: Waalaikum wasalam!
7: Mga igso!

Magandang magandang umaga po once again. Abo na minaw sa itong rabang baruganan sa 98.5 Radio, kaibigan. Good morning! Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Kaninyong tanan nga na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagdanaw sa Facebook Live, hala, duko kitang tanan, uban kamugan ako, duyog kamugan ako, alang sa atong bulawano bagabo.

bugay ko'y tukunon. Noinog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto. No makasasalo susungo og puigo unoy ka otaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogunogoy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no bata.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idi nazera dalmos takim. Siya talasin na namtahalahim. Gairil magdubilahim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na sa ato ang Tuesday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Mauni, ato ni. Sa ato pagigsunang mga Muslim, mopya ka na pipita amin na mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato pagigsunang mga matigsalog, mayada basulom, mga manubo madayaw no kasuman. Baga ilokan daun. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga. Mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itiki amin. Mga Kapampangan, maya babagi kayungan. Ay abaw mga kauturan ko dara ang mga kilungguhan. Mayugin nga agasan ninyo at tanan blahaw. Mga bulanan, Mazembe, Tagdoy. Magawaray mo upay gaagay ko tanan na bahay niyo madayaw na buddag surigaw noon marazaw na buddag marazaw karazaw. Magabutuan noon madayaw kay naat. Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa mga taga Ipugaw maphud ang algo tao namin. Mga tausog marayaw na may naat. Mga tabakano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan api plapos mga tiroray api hepe weno mga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Ako sampay mangno, ngadto sa uban na tumakaiksunan. Kaninyong tanan nga namina sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Inani mag-una siya. Any organization, bisag unsa nga organisasyon, ang una yun na ninyong bangitaon o registrado ba sa Securities and Exchange Commission o air na sa ta? Okay na. Wala na internet? Hinay ang binignit? Ano ang matamaan na welcome to the Republic of the Philippines. Pas-pas pa ang pagpaningil sa utang o pagpaningil sa bayad kaysa servisyo sa internet. Pas-pas kayo mo, botol! Hinay kayo ang signal. Hallelujah! Balik na sa itong iskutanan. Inani mang God, pinakasimple lang yun. Kamu mga naminaw, pinakasimple nga pag-analisar. Anything nga musaad kaninyo, nga tagaan mo kwarta, kinsay tunto nga tao, karong mga panahon na sa kalisod sa panahon nga buhatag ninyo kwarta. Kung granting 3,000 mo ka makaigsunan, tag 180,000, padina ninyo na. 180,000 sa napulo ka tao, that's 1.8 million. 3,000 mo. Asa mo na pagmaon ng kwartahan na? Di ba? Ana ra ka simple. Kung ang ato mangganing pangagamhanan, maglisod maganighatag bisag 20,000, 30,000, unsa ka ng usa ka organisasyon nga musaad kaninyong taguhan ng 80,000. Suntok sa buwan. Mas may pa, mas basig makaabot kapag bulan o musakay ka sa atong racket sa 2027. Di ba? Quitis lang sa ato engineer. Quitis. Practice lang sa tag-quitis. Ay, saan ang racket eh?

Di ba? Anak ra kasimple. Ngano man in town, nga maghuna-huna man mo nga matagaan mo, nga, sus, Ginoo ko, mag-solicit pa man gani o membership eh, og mang unya maghatag na ba Hinoon? Ano pinakasimpler bitaw? Mag-solicit man gani membership eh, unya maghatag. Sige daw, Abel, gamita pagunan yung sentido common or common sense, dili nonsense. Oh, common sense, sentido common. No. Common sense, dili nonsense. Kana bitaw ang ato magong problema, makadungog na gani tag kwarta, wala na eh, kakatarantar na. Di na makahuna-huna og insakto ba na o dili. Kay ang nagahuna-huna man ang nagpagsulabi sa inyong huna-huna, kini makakwarta nami. Makakwarta mo o kamoy makwartahan? Anara. Baliho na itong pagkutana. Di ba? Anara kasimple. Not even our Republic of the Philippines. Loan pa man gani, tag 19 trillion na niya itong utang. Manghatag pa ba? Paghilo mo diya. Uy, paghilo mo. Di ba? Anara kasimple. Pastilan ninyo. Ay, pagka magahigulo, ari na status lain, kaya high blood na kung aning daguhoy. Daguhoy revolt na sa Bulanon. Daguhoy revolt. Revolusyon ni Daguhoy. Ang inahan ni Bulanon na Daguhoy ito. Katong bitong vlogger, kenom doma, katong vlogger nga si Alicia Lipata, ang iyang pangalan, Mima Lipata. Di ba? Gipusil man to siya, dito sa Caloocan. Ang nanggawas na yun ng mga panghuna-huna sa katawahan, sa uban mga baga DDS, ang uban mga pro-administration, nga ang nagpapatay DDS. Maumang tayo ni Tumaw. Mana, kay manana. Bida. Nadakpan ang duha ka suspect. Ang middleman, buti pa sa but middleman, karang, nag-negotiate, negotiator, ni surrender. Karon, pag surrender, so nagpagawas, nagpamahayag ang kapulisan. Actually, matod pa ni General Melencio Nartatis Jr. atong hipi sa PNP. Case solved. Why? Ngano na kaingon tag case solved? Mana may middleman. Nitudlo na unsay hinungdan sa pagpatay kang Mima Lipata or Alicia Lipata. Dili gumikan sa iyang pag-vlog under the pro-administration vlog kundili gumikan sa utang. Si Mima Lipata, according sa PNP, adunay partner sa negosyo, nag-invest o gagini ang dunay siya na utangan nga 8 million. 8 milyones ang iyang utang. So siguro sa kasuko sa kini ang iyang giutangan, partner niyo yung wag bayari. So nag-hire o ang middleman to kill Alicia Lipata. Aron sa pagpatay kang Alicia Lipata. But not, klarohon ko lang ha, but not ipasangil nga doon sa DDS, ipasangil just to aron gubuton, wrong. Matod pa lagi sa kanagkuan sa PNP, case solved, it is because ang middleman ni kanta nagsingalong, and now the end is near. Ting-aling-aling-ding-dong. Ting-aling-aling-aling-aling-ding-dong. Oh, nag-ting-kuling-kuling-ding-dong. Oh, di ba? Nikanta na. Ang middleman, ga siya regi pa-contact og hired assassin or killer. Kini mga gipangdakop nga duha, actually, daghag record. Record sa murder, frustrated murder, pagpangawat, tanan-tanan. So, bona, gibayaran eh, 100% or lizard pork, patay kagway bayad, libre. Libre na lang ngayon, mangarap. O na, uban, mangarap sa Daguhoy, kasi makadawa to 180,000. Diba? Murag-adlaw gini, mas taring ni Daguhoy, bang sikat ni. Mona, diha, nga, gipapatay si walo kabuto-buto sa pusil ang nitapos sa kinabuhi ni Mima Lipata. But not
DDS nga gipasangil diehard Duterte supporters, not the other group around, but it is a hired killer because sa utang, according to the PNP, sa utang ni Mima Lipata nga 8 milyones ka pesos. Inana kada ko ang utang. So nagbayad og assassin, dunay middleman, ang duha ka assassin na dakpan. So gitudlo ang middleman, nagkanta nagsingalong. O man na diha. O. Pagkantas ting-aling-aling at ting-kuling-kuling na. O. Mo na inaitabo. Mo lagi na usahay. Do not quick on jumping into conclusion nga ay gipatay kini kay Mona kay DDS lagi kay pro administration. It's wrong. You cannot pinpoint somebody nga mauna wala tay prove beyond reasonable doubt. Di ba? Magkabasta-basta mo testify. Mana dia? Impeachment. Pagi mungkin nak kuat. Ipagi mungkin nak organi ang. Jo pras, Jo. Oh, naik pras si Jo. Oh, di ba? Mau gina dia. So gamong danan that eradicates kada mawala na magpagtangtang eradicate min pagtanggal sa inyong mga panguna-una nga si Mima Lipata gipatay because of the kuan sa mga DDS. It's about utang. Kana, ano maglaruhay itas kahinginan. Muna sa ay, dila kita magsalig ang mga radio baktas or siwit-siwit. Daghan pa kay tagisgutanan. Kabahin na po naning paksilika ako nang giingnan kagahapon. Kinilaging paksilika, umuingon tagpaks, again akong balikon, paks is a Latin word. Buti pasabot sa Latin word, it's about ang buti pasabot sa Pax is, sa Latin word is peace. Kalinaw. But silica is a silicon chips. Silicon Valley. Magtukod og 1,600 hectares kapin diha sa SBDA, Subic Bay Development Authority, og 1,600 kapin ka hektarya diha, diha tukoron ang Pax silica. Diha tukoron dagkong mga kumpanya, nag-apila ni Japan, US, France, dagkong kumpanya ang ga-apila. Dagkong mga nasod, I mean ha, dagkong mga nasod nga mong invest og negosyo diha sa giniang Pax Silica Zone na tukuron. But if you're going to look at the general point of view ni ining Pax Silica, kung atong i-i-i-i-ikan o puhur ang kaning buuhin ang lahat, atong i-internalize ganung maayo, it's about actually the application of AI. Artificial intelligence. Muna siya. Kay gini mga silicon chips, mga unsa diha, nga ganun mga computer chips tanan, at mga cellphone, na magunay mga chips. Dili nga, ganing dili ting ko na nga, katong chips nga kuan, ganun ginakaon, pulutan, dili na mo. Kanang chips sa sulod sa inyong mga cellphone, sulod sa mga computer, sulod na natanan. That is chips. Nga muna yung paggana sa pagpadagan sa computer, pagpadagan sa inyong mga cellphone, everything. Even ang mga bagong nga mga sakyanan karon, doon na na mga computer chips. It is because ang mga bagong sakyanan karon is highly computerized na. Lahi na yung una. Kung madautan ka, battery ra na, spark plug ra na, o ano na, yang gini ang contact point ra na. Karon wala na na. Point to point na yun. Computer na. Pansakan na nag. Laptop diha. Abala nag. Asset trouble. Itong una, dool kag mekaniko. Ah, kuan rani. Yan kanira itang galon. Mora ni daot. Karon dili na. Like, that is what I mean. Nga, because of gini ang AI. Actually, the application of AI, that's the purpose. Ang uban magod ilang isyo nga, ay, basig guan ang tubig, kung saan nalang na ang kuryente. It's wrong. That has nothing to do with water. It has nothing to do. Of course, manginhanglan sila supply tubig kay 1,600 hectares. Imposible man sa nagtukuron nga wala sila water system. Imposible man sa nagtukuron nga wala sila kini ang power generating diha ng mga gamit. Di ba? Naagin na sila, naamang gani AI, so naagin na sila solar.
solar na ginapagamiton niya na ordinary kining kuryente nga gikan sa hydro or gikan sa geo. Geo means ilawom sa yuta. Hydro means sa tubig. Di na mao. Mugamit gina sila og kuan. Solar. Oh, di ba? That's the point. Ganun ka ang isyo. Ang isyo actually, in reality, sa kamatuoran, makuhaan og 1,600 hectares, imbis kay kana matamnan og mga pagkaon, food security, himuon na nga paksilikahab. Oh. Asa may mas importante? Computer chips o pagkaon? Mo na ang punto. Diha dapat. Mo na diha ang lalang ang gawa ng argumento. Dili kaingon tubig, nagrali-rali, kay asa ko, sayop mo. You're barking at the wrong tree. Sayop ang inyong giralihan. Sayop ang inyong punto. Kung dili ang bunto ni ana, mauman, dapat unta matamna na og para pagkaon kay gikinahanglan sa tong nasod ang food security. Balik na sa rakit-rakit. Actually, gining rakit nga gisgutan sa atong presidente. So, yang niya suna. Nga magpalupad na tag-rakit. Actually, it is developed by Korean Aerospace. But, ako klarohon, gining rakit, it will not go out sa kiniang outer space. Ang iyang gilayon anak nga lupdon, nga dangatan is only 5 kilometers. 5 kilometers raay, di gani kaabot og baramag ang gilay-on. Magsa na na. Develop promangod po na siya. Kanang itisting lang ba sa Korean Aerospace Administration? Kana. Ba't dili ta mo ingon nga ang inyo magugunahon na ay niingon ang presidente siyang suna. Nga maghabo, we will be developing, magpalupad na tag-racket. Kabalo mo, unsay gibug-aton ang kayaran niya, dadon, 2 kilograms. Unya, no more than around 6 to 7 feet ang gitas-on sa maong racket. Nagawa, atong ikarga ang buhaya, hindi makaya, 2 kilos na may kaya. Kagahan siguro, malita, basig pwede pa. Na dito ang kwarta. Sa tinuod lang, no? So, alang ka na ko, the point is, well, let us accept kagini ang development, no? Technology development. But on sa may atong unahon, technology development o number one ang atong transportation system. Wa pa man ganit ay underground subway system. Wa pa man ganit ay mga nindot kayo ng mga sakyanan. Rakit na ba'y atong unahon? Di ba? Ana ra ka simple. Kana pa ba'y atong unahon? Kaning atong mga subway system? Kaning atong airport? Nga kakapunsisok ka ng tao. Unsa may unahon? Airport, mass transport system, o rakit? Let us face, unsa magyoy atong prioridad? Kini makalsada na ito nga nangaguba? Kining mga tulay na to nga nangaguba, kining atong transportation system nga kakuwangon, kining atong mga paliparan nga kakuwangon, o mulupad tas ibabaw pero 5 kilometers ra. Practice na lang sa tagkwites ay. Mora na akong punto. Normal man na, technology-wise. But again, alang ka na ko, unsa bagay importante, developing a technology racket, or atong i-develop ang atong mass transport system, ang atong airport, ang atong mga kadalanan. Diba, mamili ka. Siya! O rakit. Quitis na lang. Quitis. May pa'y atong i-develop kung saan pagpas-pas marilis ang ato ang national ID kay hangtod karon ang akong national ID nang tiguang na lang kung pinabot, huwag yun kabot. Huwag yun itaon. Huwag yun tayo national ID. Manaw na sa siguro na ito marilis ang national ID, dili rakit. Hallelujah!
Ato sang ilabog ang ato buntagong mga balita. Manginabuhay sa tao sa ato magbalita. Diretso sa balita. Hala, diretso balita sa ato programang baruganan, kaibigan.

0: Pilipinas ubog inon mayong bundag. Ani atong buntag o mabalita, gagatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ato ni sa Vigimax Plus, pinagbalang kapsula, garantisado gayod nga epektibo kayo. Kumikan sa iyang 25 ka natural ng mga sagol sa mga prutas, mga otonon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil, pinagbalang ha plus. Uwego Blend, Chili Base, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, nga nanimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal, gagiatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Coco Paloga. Nagsugod na sa pagkadunot ang Osaka wala mailing pating tabi po, pasintabi po sa mga namahaw. Ang Osaka wala mailing pating lawas sa lalaki nga napalgan sa sapa-sapa sa sakop sa Field 11. Bugtungan, Purok 6, Barangay, Poblasyon, Libo na Bukidnon. Kagahapon nga daw, sumala sa sumbong kung taho nga ito sa mga otoridad, mga alas 3:40 sa hapon. Nakadawat og tawag ang Libuna Police, Municipal Police Station gikan sa Osaka concerned citizen. Pagpaspas kiniga respondihan sa kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain Erwin James Tabakero. Matodpas subay sa investigasyon nga ang maong batang lawas unang nadiskubrihan sa duha ka maintenance worker sa Del Monte Philippines Incorporated nga sila si Ken 28 og Mark 43. Among big dimag iba na bana nga nasa pangidaron nga 35 anyos gatos 40. Adunay gitas on nga 5 feet and 4 inches ang gitas on medium belt og ang gidak on adunay tato nga Alpa Caparo og John Fried og ang walay bisan unsa nga sapot dihang napalgan tunga sa sapa og anana sa state of decomposition.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Mitanyag og 100,000 nga reward ang pamilya sa senior citizen alang sa bisan kinsa nga magkahatag og kasayuran o impormasyon nga makatabang sa pag-ila o pagdakop sa suspect nga mipatay kang Lolo Leon 82 anyos nga taga Purok 3 Barangay Anlugan Kabanglasan Bukidnon. Giauhag sa kapulisan ng publiko nga makigtambayayo ug ipaibaw gilayon sa ilang buhatan ang bisan unsang mahimong lead aron madakpan ang pagdakop aron madakpan ang suspect nga matagaan og hustisya ang kamatayon ni Lolo Leon.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Samtang sa balitang regional, nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka bagtiayon human maangin sa giingong drug race sa Davao Bukidnon Road Highway sa Barangay Katalunan, Bikinyo, Sudad sa Davao. Pasado alas 2 sa kadlaon. Kagahapon nga dawa, gila ang mga biktima nga sila si Angelo Isidro og Lovely Kim Eve Kadayuna, mga rider og angka sa motor nga giingong nabanggaan sa baga nalambigit sa drug racing. Sa usa ka Facebook post gisaysay sa ilang nga igagaw nga kugihan ang magdiayon sa pagpanginabuhi aron masuportahan ang ilang pamilya. Umikan sa maong trahedya na biyaan ang ilang gagmayng anak nga wala nay ginikanan. Nagangyo karon ang ilang pamilya og pinansyal nga tabang aron masuportahan ang panginahanglan sa bata og sa uban pang paggastuhon may kalabdanan sa maong gabag at aksidente.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Ginigyon drag race badlong naman ko ni kahit kay mga ulo. Gisaway ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang usa ka AI manipulated nga fake news na nag-circular online o uban pang bakak nga impormasyon bato kaniya. Matod ni Mayor Uy, wa siya'y katungod sa pagpugong sa bisan kinsa sa pag-adto sa syudad. Lakip na ang mga membro sa Duterte diehard supporters kong DDS. Kinsa ba ko nga mupugong nga muanhi sa dakbayan? Kinsa basad ko? Kinsa basad ang DDS nga di na ko masudlon sa napasudlon sa dakbayan? Dili ako ang tag-iya sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Matod ni Mayor Clarix Uy, sakto.
1: Local News.
0: Patay ang usa ka motorista kon motorsiklista human mabangga sa usa ka emergency vehicle sa Talagkag kaganihan kagahapon sa kadlawon sa barangay Mambuaya Cagayan de Oro. Sartaho nga naghatod og dialysis patient sa ospital ang naisgutang sakyanan. Dihang pagbalik na kini sa Talagkag aron magkuha ra usab og laing nga pasyente, apan pag-abot sa lugar ngayon, matulpan ay tabo ang maong incident. Padayon bang pagkuha sa dugang detalye kabahin sa maong aksident.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Human sa pag-aghat sa pipila ka mga tulungaan sa Dumaguete nga temporaryong ibalhin ang mga klase ngadto sa online learning, gumikan sa ikatahong kaso sa Zorais, giauhag sa ahensya sa panglawas ang publiko nga paligunon ang pamaagi sa pangpanglimpyo sa kamot. Sumala ni Dr. Dieb Iltanal, acting chief sa Local Health Support Division sa Department of Health Negros Island Region, ang Zorais mahimong gumikan sa mga virus o bakterya nga kasagarang mapasa kung ang usag ka tao makahikab sa kontaminado nga mabutang na mapahid sa ilahang mga mata.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Kapin 6,000 kapamilya ang napiktuhan sa Bagyong Luis sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula o Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao, sumala sa usa ka taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pito ka lugar sa Zamboanga Peninsula ug Barm ang nagpabilin nga nalubog sa baha samtang ang pagbiyahe ngadto sa siyam ka mga pantalan sa Calabarzon ug Bicol gisuspenso nga magana nag-stranded sa halos 500 ka mga pasahero. Sumala sa Department of Social Welfare and Development kapin 280,000 ka kantidad sa tabang na napod-apod na sa baga apiktadong residente sa Bicol Region.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Human sa siyam kaadlaw nga pagbangita, nakit-ana nga wa day kinabuhi si Baby Ria sa kasagbutan nga bahin sa barangay Lubo, Katbalugan City, Zamor. Gikonbermar ni barangay German Rosito Arambala nga miadto sila sa lugar di nakit-an ang batang lawa sa bata na nag-edad og 2 anyos. Nagsugod na ang pagkadugta or under the state of decomposition ang lawa sa bata. Yang nakit-an kini sa search group, lakip na ang amahan mismo sa bata. Samtang sa balitang nasudnon, ngagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipresentar sa prosecution sa impeachment trial ang mga acknowledgement received nga nadawat sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, gikan sa Office of the Vice President. Lakip sa mga dokumentong gipakita ang usa ka acknowledgement received na nagpakita sa ngalan ni Mary Grace Piatos isip nakadawat og 70,000 alang sa giingong medicines isip reward. Nadakpan sa kapulisan ang duha ka suspect sa giingong nangawat og mga ekwipo o office supplies sa Congress TV Media sulod sa Senado. Matod sa Pasay City Police, nadakpan ang duha ka suspect. Uban ang uban pa nilang kauban samtang nagdula og sugal sa Diokno Boulevard. Atol sa mga operasyon na recover gikan sa mga suspect, ang kwarta nga gigamit sa sugal og duha ka plastic sa sing nga gituang adunay Cebu.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Giaghat ni House Prosecutor Terry Ridon si Vice President Sara Duterte nga motambong sa iyang paglilitis sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Matod ni Ridon, milabay na ang lima kasibana sukadagsugod ang impeachment trial. Apang hangtod karon wa bagyapon, mutunga o nagpakita ang Vice Presidente sa pagdungog sa iyang kaso. Gipadayag ni Batangas First District Representative Leandro Liviste ang usa ka giingong karaang text message gikan kang National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kini misunod sa pamahayag ni Matibag nga posible nilang ipasapina sila si Liviste o gani kongresista Jing Baras. May kalabdanan sa gingong papel nila sa plano kapag set up kang Executive Secretary Ralph Recto. Sa iyang pamahayag, giingon ni Liviste nga dugay na silang magkaila ni Matibag o adunay maayong relasyon ang ilang mga pamilya. Dugang baniha, nagtuo siya nga naibalaan ni Matibag nga wala siya magbakak o giingon niyang ang maong isyo o sa lamang kagawang Recto. Bisan pa niini gipamahayag ni Liviste nga iya nang gipasaylo si Matibag, gumikan kay nagtuo siyang nagsunod lamang kini sa mando ngadto kaniya. Wa misang-at og please si Senador Rodante Margoleta atol sa iyang arraignment sa Sandigang Bayan 1st Division sa kasong gingong paglapas sa Presidential Decree No. 46. Matod sa abogado ni Marcoleta, misangat na sila og petisyon sa Korte Suprema batok sa resolusyon sa Office of the Ombudsman na nagmando sa pagsaka og kaso, pagpasaka og kaso. Batok sa senador, gumikan niini wa na si Marcoleta mismo misangat og plea, busa ang korte na ang misangat og not guilty plea alang kaniya. Nabalik na sa National Treasury ang kinatibok ang 841 million pesos nga nakolekta sa gobyerno gikan sa manalambigit sa giingong mga GOS flood control project. Matod sa Department of Justice, nagdeposito kung gideposito na ang nakuhang kantidad pinaagi sa Land Bank of the Philippines o opisyal da nga na-remit sa kaban ng katawan o kaban ng bayan.

0: nakonfirmar National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Kagahapong adlawa nga ipadana ang mga sabina ngadto kang Batangas First District Representative Leandro Libiste o Gane Negros Oriental Representative Zing Paras, gumikan sa iyong 5 milyones nga tanyag aron sa paghimo-himo o akusasyon batok ang Executive Secretary Ralph Recto. Busa subay sa pagpada sa maong mga sabina, gilauman nga moatubang sa excuse me, sa buhatan sa NBI, si Libiste ug Paras sa Agosto 6. Kinihuman madakpan sa mga otoridad ang usa ka talent manager atol sa usa ka entrapment operation sa usa ka 5-star hotel sa Malati. Kinsa mibutyag nga gihire siya aron mag-recruit og upat ka mababae nga bakak nga moakusar kang Recto sa illegal nga paggamit og sa droga og sexual nga pag-abuso.
1: Radio KBDAN National.
0: Samtang sa katapusan sa balitang nasudnon, gagiatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipadayag kung gidayag ni Education Secretary Zani Angara ang Philippine National Police sa paspas nga pag-aresto sa mga individual na nagpaluyo sa mga hulga batok sa mga tulungaan. Sa usa ka pabahayag, ibutyag ni Angara nga nahiuyon kini sa direktiba sa palasyo aron masiguro nga luwas o gabig protektado ang matinunan o magtutudlo. Ipasiog daw sab ni Angara nga ang makabalda o mga online nga mga brank adunay legal nga administratibong silot din ubos sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 iklasipikar isip third level defenses kon offenses ang hulga sa bomba gumikan sa Dakongresgo sa kaluwasan sa baga tinunan. Iawag sa department ang ginikanan. Ang mga ginikanan, mga magtutudlo o publiko na ipasiugda ang responsableng digital citizenship sa mabatanon o gitaho gilayon ang bisan unsa mga hulga sa siguridad ngadto sa baga otoridad sa tulungaan o pinaagi sa hotline number 911.
1: Radio KBDAN National News.
0: Samtang sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Moabot na sa 14 ka mga tao ang namatay human sa gingomba suicide bombing sa gawas sa Osaka Police Station sa Kabol Area, Suwat District sa Khyber Pakhtunkhwa Province sa Pakistan. Matod sa mga otoridad, lakip sa mga namatay ang 5 ka pulis, 8 ka sibilyan ug ang ito ang suicide bomber. Gawas sa mga patay, mukabot usab sa 18 ang samaran sa naisgutang dugoong insidente.
1: Radio KBDAN National News.
0: Nagkagrabe ang pagkuyanap sa Bandibugyo virus disease o usa ka variant sa Ebola dito sa Democratic Republic of Congo. Diin mikuyanap kini sa 5 ka probinsya og nakaapekto sa 49 ka mga health zone. Adunay 3,605 ka konpirmadong kaso og 1,587 nga kamatayon sa Hulyo 30, 2026. Nakapalisod usab sa pagtubag sa mga risgo sa pagtakod ang kagubot, pagbakwit sa mga tao og paglihok sa mga utlanan. Ang gobyerno sa Congo nagpadayon sa pagtrabaho kaubat ang World Health Organization aban gikinahanglan ang usa ka mas agresibo nga tubag aron mapugan ang maong outbreak. Gisubli sa WHO ang kamahinungdanon sa hugot nga pagmonitor, pagpangandam o pagpatuman sa mga dakang sa pagkontrol, labi na atubangan sa padayon nga paglihok sa populasyon o ang resgo sa pagbalhin pagtabok-tabok sa baga ot lanan.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Samtang sa paugnat sa kusog na sakmit sa Binoy ag world number 145 bolt bolter nga si EJ Obiena ang first international bolt bolt meeting ng ikipahigayon sa Cathedral Square sa Halberstadt, Germany niadtong Sabado. Sa katapusan, o diba, nilarga na ang ilas Alas Pilipinas Girls kagahapon paingon sa Chile aron mo apil sa IFAVB U17 World Championship nga gikatakda karong Agosto 6 ug 16. Sila si Began Yesha Hernandez sa University of Santo Tomas, XYG Ellen Rico National University, Sharina Rice Lieses, King's Montessori School, Christina Madela Gale Bacolod de Taitong, Oga Serra Celis St. John Institute Bacolod City ang nanguna sa team nga mubiyahe sa og 32 ka oras aron makaabot sa kauluhan sa Chile. Samtang day dugang dita dugang baugna sa kusog. Congratulations WDA champion Alex Yala midaog sa away kaganinang kada alas dosis gabi Idris ato. Ganinang kada daog na Alex Yala. Makasaysayanon nga record ni Alex Yala. Congratulations Alex Yala. O kato-ato buta gumabalita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Bijumax Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng siyudad sa Valencia. Samong President at CEO ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa itong technical and transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong news writer, sa ako ang ato mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Tata Ritiza, Lady B and Lady DJ B and DJ Aya, og Jerry May Bangin. Musunod gilayon ang ato ang impeachment trial kami dun na ulahin na tagamay ni Vice President Sara Duterte, pero padayonon talang ni padayonon tayod ni aron adunay kasayuran ang atong mga katawhan labi na sa mga hilit nga barangay. Walay internet ang ilalang gisaligan sa mga impormasyon, mao lamang ang radio. The trial of the century, the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.

0: question. Mga may nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
1: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
0: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din yung mga private sa private companies?
1: Wala po.
0: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
1: Opo.
0: And then nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo.
1: Okay.
0: Tama po ba? Apat na beses?
1: Yes, sir.
0: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual. Ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to?
1: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
0: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
1: Yeah, brief talk.
0: Brief talk. Mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito?
1: Hindi ko na nga po maalala. Sorry po.
0: Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rinireport to sa AMLAC. Eh, no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report nyo na ba? Na-i-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ah. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
1: Ang alam ko po ang land bank na...
0: Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
3: Thank you. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
3: Unang-una,